0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
11: Uy, besh, kano sa mga mo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kuno sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio?
2: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
2: Oh.
3: Mo pod na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
2: Oh.
3: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
2: Correct.
0: D3Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
3: Wala natakdan.
2: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
3: Sa D3Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
2: Correct.
3: Inom-dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
2: Uh-huh.
3: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
2: Na? Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, no?
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Nga naman.
3: Hatagan kanya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT,

0: Tenginay na yung gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalaman lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga bulika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputip gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Napagaduom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako, gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pakang sa mga butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, San Carlos, Las 9:02. Karon sa tuga mga headlines sa OHRM nagpasiugda og fan walk sa regional SUV nga nahulog sa Agano Bridge sa Tarlac nga may 5 ka sakay, duha na palga patay, usa na kaluwas, duha missing. Sa kauluhan, Leveste gitawag nga National Bureau of Imbento ang NBI. Sa gawa sa rasod, Putin ihunong una aga pila ka adlaw nga pagpangatake sa Ukraine. Mao kato mga headlines. Nig kabutagon sa adlaw nga Domingo sa ato aga top of the hour news. Ang karon sa ingpit niya detalye sa ato ga mga balita sa balita ga lokal. Mi appeal ang mga empleyado sa gobyerno gikan sa naglaing lokal o national nga buhatan sa gobyerno sa fan walk for a cause. Lagi organize sa kagamhanan lokal sa San Carlos, pinaagi sa Office of or Office for Human Resource Management kon OHRM sa isang buntag September 5 kon kagahapong adlawa. Sa nakuha ng kasayuran sa LGU San Carlos Information Office, nagsugod ang mga pagbakta sa City Hall grounds ug natapos sa Rizal Square Public Plaza isip kabay sa pagsaulog sa ika-126 nga Civil Service Anniversary. Matod pa ni OHRM Administrative Officer 3, Los Biminda Porquez, ang kalihok ang nagtumong sa pagpalambo sa himsog nga estilo sa kinabuhi o panagigalaay sa mga empleyado sa gobyerno samtang nagtigom og pundo para sa tinuig nga gift-giving activity sa kagamanan ng lokal. Diin ang Katingalan Elementary School ang beneficyaryo karong tuiga. Dugang paniya, kini nga tinuig nga kalihukan naghatag usab og higayon sa mga empleyado sa gobyerno nga makatigom og maghatag og tabang sa komunidad. Pinaagi sa yano nga mabuhat sa pagkamaginhatagon. Gisugda na pagbakta sa usa ka sumba session nga gipanguluan sa mga miyembro sa DCRUGS. Ang mga mipatigbabaw nga partisipante nakaduwat usab og mga espesyal nga premyo samtang giselbihan og tirapay og kape ang tanan human sa kalihukan. Sa balita regional, nakuha na ang nahulog nga SUV sa Agano Bridge sa Tarlac City nga naitabot ni ato Agosto 29, 2016. Dunay 5 ka kinatibuk aga sakaya. Sumala sa pinakulahing report gikan sa mga otoridad, usa ang luwas nga nailhan niya si Nathaniel Dizon na 20 anyos nga daling na rescue sa nagragasa nga sapa. Duha aga nakaplagan niya patay din ang unang lawas nakitaan sa sapa dapit sa Dagupan City, Pangasinan, mao si Shanin Tuhaw. Samta ikaduhaga, lawas sa kitan usab nga naanod sa laing bahin sa Pangasinan sa Bayambang, mao si Shella May Taburlupa. Siya niyang giugkat ang mga SUV gikan sa Tarlac River. Nato September 2, walay sulod niya lawas ang sakyanan. Padayang paghihapon niya gipangita sa mga rescue teams ang laing duha ka kauban. Dahil namang gipangita si Harvey Paul Collado ang driver sa maong SUV. Sa balitag national, gitawag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebesti niya National Bureau of Invento. Ang National Bureau of Investigation kon NBI humang gianunsyo sa ehensya aga pagdusog reklamong qualified human trafficking. Bato kaniya sa ug sa unumpa. Sa Facebook post nito ga Biyernes September 4, gay question ni Lebesi aga investigation sa NBI kung nagkanayong gigamit at matod pa sa ihan siya aga buwi sa publiko sa pag-imbento sa kalukuhan. Aga payag ni Lebesi munod sa anunsyo sa NBI director nga si Melvin Matibag nga musang at ang Bureau of Reklamo sa Department of Justice labod sa giingong honey trap operation batok kag Executive Secretary Ralph Recto. Gawas kang Lebesi, laki po sab sa respondent si Kanhi Negros Oriental 1st District Representative or Congressman Jacinto Jing Paras o ga lima kakauban. Di makakusab ni Lebesi ang iaga pagkalambigit sa maoga plano. So bala pa sa NBI na kompleto na niini ang investigasyon o nakalap. Matod pa ang mga ebidensya gamiton sa reklamo. Ni-sumeter kini sa DOJ para sa preliminary investigation. Wala pa'y penal nga sentensya ang korte kung na penal nga desisyon ang korte labot sa mga aligasyon na batok sa mga respondents. Sa balitang international, gimando ni Russian President Vladimir Putin sa iyang mga kasundaluhan ang tulo kaadlaw nga pagpangataki sa Ukraine. Nunot kini sa gikatakda nga pagbisita sa Moscow sa mga kinatawan kon representante gikan sa US. Una nang gibisita sa Russia or unang mobisita sa Russia sila si US Special Envoy Steve Witkoff o si US President Donald Trump. Pulungon sa duha ka pipila ka opisyal sa Russia para sa pagpadayon sa ceasefire. Oras alas 9:08, bako to ato ga top of the hour news. Madalit ka nato sa Power 3 o D3 Biolytics 500 o Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C. Araw na doon na kita isundalo sa lawas mag Power 3 na. At ang iyang sunod niya top of the hour news sa karog alas 12 sa Udo. Ako si K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
7: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali ang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ba sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: break it down for me one time.
1: My heart, baby, kapantay ay langit
2: sita. K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Pag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement. Informant, ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement.

0: Rodrigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
1: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
8: Ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Og epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
10: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
11: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant, nag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
11: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
10: Palakit lawas.
11: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
11: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
10: Correct.
11: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kaan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas.

0: tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. Mm. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. Mm.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig ka unog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkalungog na ako sa radio,
5: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
2: DTX 500!
7: Mabalit sa mga butika.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian, makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon usab sa gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol,
1: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang inutilize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka ng imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kagakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako di ay si Gamiel. Taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist pa.
1: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nakuha ni mo ang punto, Sir JP?
1: Yes, Doc, about active immunity.
0: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes doc, it's brown na fats ano.
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain ditri. Kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang ditribayo.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
12: Ditribayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
13: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Loida. Damay lang na abugo ug taligsi ug hunogsip unon nako tatik og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige nako tumar sa Mighty C abog ug taligsi ko nang masuklan epektibo kayo ang Mighty C.
13: Mighty C mapalit sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy og nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir JP.
1: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka daw bankrupt kini or maguba. Sa ditribayo, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining ipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung ditribayo, duha ang iyang paligunon.
1: Muni guwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang macellula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa cellula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
13: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magri record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
1: Correct, Doc.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
17: 3
16: Shop.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamahala mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
4: DDX Beauty Soap.
5: Si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahangla na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga oy.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinadagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
3: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
4: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasi gigagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP, iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon!
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
7: Ano naman lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
1: ng may D3.
0: Kapalit sa mga
1: bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
1: ng may D3.
0: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag, tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kada bang makabangon ta, makaginhawa pa ta, may kusog patang nadawat, may kusog patang naangkon. Aron makapadayon sa pakiga limbasog meaning kinabuhi ang mga higala. Unya sa ato pagpasalamat sa Ginoo atong kuno ni ang atong ingnon siya nga ani ako andam og dagana Lord nga mo ako nga ako makasalanan. Amo na siya ang tao, wa gi tao nga perpekto. Kitang tanan aduna gi mga kasaypanan nga nabuhat na mga higala ning kalibutan. Ang importante diya kabalo ka mo kung ano ang mo-submit sa imong kaugalingon ngadto kaniya. So we are all sinners but then saved by grace. Muna sa ako magkapamatuod yung kuwan ay galang mga kwanta niyang masalay punta ng kalibutan pero anda mo taga na siyang muhatag na sa kapasayluan. Ang pangutana na lang, ang pangutana na di ako na unsa kasinsiro ka ng maong pagpangayo nimo sa kapasayluan mga higala. Ang muna importante di ha, dapat atong ang dawaton ang tanan. So thank you so much Lord God. Nining adlaw nga Domingo na usab, pizza sa is na. First Sunday of the month of beer months. Ayay. Una na obligar gyud ko ato o digala ning hangyo lang ko ni sa akong partner kon si Moon Jay. Abot ko nakaantabay na ba ang San Carlos karon na. Connected na sa Fabulous Toboso Radio with the engineer Moon Jay. Bansa itong mga kaubanan niya sa K5 News FM San Carlos City, si manager Brian Mordin. Nila ni Inday Barbie Perulino, Inday Pamela Perater, ni Jezebel, ni Shanine, ug uban pang mga kaubanan na to diya sa San Carlos City. Maing buntag kanyang tinan and happy Sunday everyone. Ni hangyo na ko ni Moonjay nga basi ulo alert alert lang ha. Kaya basic until 12 lang ta karon, basic 1 hour lang nga pakiguban. Since dili pa kompleto nga to ang kaayuhan no. Medyo adto na patay gibati mga galang nga unsa ni piang piang usahay nagkuan ni ang mga kuan ni mga panghitabo nga usahay atong nga kabigod mga galang ni ang pamukaw nga andam og tagana tang mumata usab kun ikaw pukawon ha? Mga realization in life ba nga kun wala ning mga butanga maingon ana ha dili ka duklon ha dili sa ka makarealize unsa ang imong mabinuhatan ning kalibutan. But then ang ato ang binuhatan importante na sa higala nga mahimo tang maayong ato sa usag-usa. Lami ba kay ang kuan ganiha ang mensahe nga ato na nabati gikan sa simbahan katoliko mga higala. This is all about kuan ni ang mga kaning tulo ka punto ang giingon ni Father Joel ganiha no? Kaya nag-online man lang ko pagtanaw ganiha sa misa. Days go by. Nga go this time we rise. Mag-go ka sa kalibutan with the kwan, trust and love. And of course, go with God. Muna siya importante mga higala, no? Alas 11 siyente na. So ako i-try mga higala nga makapakauban ta until 12. Pero kung kaya pa, 12 to 1. Ako lang i-kwan ang testingan karon na. Nga makakuyukuyog ta kay usay manukmat maguna ko si kwan si... si Sir Kenny Bilicano, kung dili ko ka-program, kung dili ko ka-live, ha? Maghulat, tabagitan ng mga taga-barangay Bugang diin taon, ha? Sa ato ang live. Ha? Good morning, Indaya Jack Jack Ruiz. Kagawa Jack Jack Ruiz and soon to be barangay kapitan, ha? Punong barangay sa barangay Baviera, Sagay. Ha? Good morning dito, Idol. Happy Sunday to all. Labi na sa tanang mga taga Rafaela Barira. Day. Barangay Barira. Rafaela Barira. Diya sa Sagay City. Ha? Katumang kuwan sa una ni ang... sa una si Chuda. Sa una. Nakakrusing kuwan ni ang pabula noon ka. Musta na si... father ni Mima, regards ko ni Bossing Boy Ruiz, ako ang pariente. Ha? Pariente na ako ni Proga Bossing, yung kuan niya. Bossing Boy Ruiz, o Inday Nancy Ruiz, may pagpamina. Baterya, Baterya din sa una, na-win na, na inila na sa pangalan niya, Baterya ka ng Rafaela Barira sa Sagay City, mga higala. Nakni si Kagawa Jack Jack ano siya ni ang singer po draba ni ha. Ya mora na ay aktibo kay ang Kagawa nga kumabati diha sa kwan sa may Rafaela Barira nga mga mo ay daghan kay mga activities. Mga community kwan ni ang matawag na tug ni ang works diha sa may barangay Rafaela Barira. Bueno, may gala, may buntag nga ito, Tibok Tubuso. Sa siyam ka mga barangayan, yan nga ito ang pinalagang lungsod sa Tubuso. Nga kon nga kinahanglan ka mo o gwani ang... kakinala mo mga construction supply ay kalimot tigala nga naatay Wilna Hardware. Dinis Lungsod sa Tubuso ang formerly Tubuso Enterprises. Wilna Hardware mga higala. Kinitong tulang manong gihatod job sa maing kabubuton sa Klinika di Alternativo Medicina. Ang tigama sa nabantog na og inila og epektibo nga mga herbal products mga higala. Gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang tigama sa Mighty C, DTX 500 og D3 Bio. Ingon man sa Extend the Food Supplement. Klinika di Alternativo Medicina. Yan po kuy kwari kwani ninyo ipahibalo ninyo may gala kun aduna kamo mga plano nga mga trip ha. Dili kasi mga lagyong lugar like mga kwan ato kag mga Davao ato kag Manila ato kag Palawan Baguio o diiman nga mga matahong mga beauty spots diri sa Pilipinas and even outside the Philippines. Pwede ka aron makadaginot kasi imuhang plitihan sa eroplano ha. Pwede ka makakwandaan, maka-booking daan. Ang pangitaon nyo sa inyong mga Facebook, ang Curasa di Familia Travels and Tours. O kung mismo si Ma'am Arlene de la Calzada, ang inyong pangitaon diha sa Facebook para makapabooking mo sa inyong mga trip, mga planned trip, mga importante nga mga lakaw nga inyong himuon. Aron maka dulo daginot ka sa mas may mag-book imong ticket good advance sa booking kay mas barato ang ticket niini. May buntag sa mga taga Salamanca. Ang taga Barangay Bandila Tabunak diya sa may Barangay San Jose General Luna sa may Barangay San Isidro Magtikol o sa Bugang. Una akong kita mo sa mga higala ang mga kaisunan outside the Tubosa ang taga Escalante area diya some part of Sagay mountain area sa Sagay and we have also mga taga Kalatrava gikan diya sa may Baybay Tigbao pasaka na gina mga higala. Naglanog-lanog ang tingog niya sa Fabulous Tuboso Radio. O ang Red Kite Radio Apps, magigala at abi-abi sa mga naminaw niini. Gamit ang Red Kite Radio Apps sa mga wala pa yung mga apps niini. Ha? Download lang mo sa inyong mga cellphone. Sa inyong Play Store. Download lang sa Red Kite Radio Tuboso. Bisag-asa ka ng lugar ng kalibutan. As long as you have Wi-Fi or data, pwede nung maklik ang Red Kite Radio Tuboso. May buntag ang mga taga San Carlos City Terminal. Mga taga San Carlos Public Market. Mga kabarangayin sa Tibok, siyudad sa San Carlos. Lusot na sa 1st District area sa Negros Oriental. Duhagi na ka-distrito ang nakigbahin ka nato karong mga igala no ang 1st district sa Negros Oriental and the 1st district sa Negros Occidental. Muna kita wag na mga mga igala og Central Visayas mga taga atbang na mo sa Sugbo ha yes Bantayan diri sa may Tuboran sa may Asturias Balanban Cebu Adias Toledo, pa dulo na sa may pinamungahan, uban pang mga lugar. Diha sa Sugbo, mga higala. Na makita ka ron live, na live sa Randy J. Kanke Facebook account. Natingala mo kung nagmurag na bisyo man ito ang Facebook karon kaya di uban dili na kumatag ang uban. No? So share na lang sa ito ang live broadcast karon na masigyan nakasulod na kamo diha. I-share lang ato ang live broadcast para daghan pang makakita. Ha? Makauban sa ato ang lingaw-lingaw karon kay Ubraraga. Basig usa ka oras na ito ang pakiguban. Aigsaypan ninyo sa pag uban mga gala kay may kuan na dyan ko ni ang may ahat na dyan ko og kuyog ninyo ron kay first Sunday of the month of kuan man September. Merry Christmas in advance na ha! Sa mga naminaw karon si Kagawa Jik-Jik basi naminaw basi magkaputos di gaya pinaskuhan ni Tito Randy K. Mga kwan, may ang di tamatingala sa Pilipinas kay only in the Philippines nga kita ang kwan ni ang lugar sa tibuok kalibutan nga nag-celebrate o pinaka-longest Christmas kay pagpatong palang sa bear murag mabatsyagan na dahil ang Espiritus Pasko ha. Aba takaguho na bang ulo ni kuan ni Jose Marichan. Miguho na ba sa mga Facebook? Okay, ang ilang ginahang simbolo karon nga muguho ra ba si Jose Marichan. Makaingon na din niya murag Paskong Pasko na. Mga friends at all over the world again, OFWs, good morning and welcome na sa Randy K5 Live. Mga pag-uban na ito, pinaagi sa pag-hatag o medyo gamay kalingawan o guban-uban mga kanta-kanta on air. Ako sa kita miyaw ng mga taga-merkado karon distuboso ha. Nga naminaw karon na comment lang sa atong comment section. Sa mga gusto magpa-shout out kay atong tagaan o pagtagad. Makauba na to sa pag pinaagi sa shout out ha. Uyog na to sila mga igala. Again, kuwan na ni ang ato nang sugdan ni gala pinaagi sa kapag-ampo ha. Pinaagi sa awit nga pag-ampo ha. Niya kani kani ato pag pagkanta nga mga inspirational songs nga atong kantahon kun man siya ni ang diyan matawag nato ni ang it's all about praises, mga pagdayig, pasalamat sa kun unsa nga grasya nga atong nadawat. It's such kani ang amazing grace gyud kayo nga bisan pa nga pigado ta pero at least buhi gyapon. Oy, ako nang yata mayon ng happy birthday. Marag birthday karong adlaw, September 6, 2026. Happy birthday.
9: Happy birthday.
12: Ma'am Lizelle Senyoron Dalin.
9: Happy birthday.
12: Happy birthday, Ma'am Lizelle. Inday Lizelle. Diyas sa staff Aguinaldo. Murag makapasino-sino na po na ito ang simood ini.
9: Happy birthday.
12: Masa marag birthday karon nga dungan ni Ma'am Lizelle Dalin. Happy birthday. Una na si Sir Rodrigo Barira Yapoyco. Shout out mga taga Tinibawan, Barangay Bugang Tuboso. And we have also Gingging Vergara Gang. Musta Ging? Morning Gang. Alright, alas 11:19 naman mga gala. Ito na yung sugdag, basig gamay na ito makanta ron. Sugdan na ito sa usaka importanteng awit ako ning kantahon. Last Sunday, wak mo ko ka-program. Tungod kay sa kwaniang laing ito pamatsag din naging madala ba? No? Ato nang giagwanda ganit ron ng panahonan. Napa akong ano, ako ang scratches. Anyway, thank you so much, Lord. It says an amazing grace. Ato pasalamatan si Lord ni ini. Nga bisan pa sa mga pagsulay nga iyang gihatag nato. Anaagyapon na kuyog siya ni sa ato ang pagpangalagad. So let us all sing this song. Kablo kumaining mo kanta sa si Sir Rodrigo Barira o si Gingging. And si Kagawad Jikjik. Atong kantahon niya, Amazing Grace.

Amazing Grace. Amo na siya agaw Gina Tutor. May naatay ka mga kanta po de, as opening sa tuang pagpangalagad sa tuang Run the K5 live. No? So sa mga nakasulod din niya, you can share na sa tuang programa. Pinaagi sa pag-share. Kwa po mo ni ang hatag po mo sa inyong panahon sa pag-share. Ano ito ang kwa ni ang pagpangalaga. Da para at least daghang kwan ma, daghang makakuan, makakuyog. Ha? Makakuyog sa tuang programa. Share niyo. Alas 11:25 na. No? So ito ang first song. Ato ang kantahon ang kan mga standard music eh nasa anda na to ah. Pwede mo makakuan maka comment sa mga gusto niyang kantahon atong kantahon mga igala pero kuan ni ang kuan lang ni ang sa tawag ini ato lang i-try ah kung kaya na to kantahon ang ina nga mga kanta ha. Kuan lang ibutang lang. Ibutang lang ah. First song, mga gala itong na-pick diri is the song from Tom Jones. Sa mga egsoon na ito ng mga drivers o conductors, ganahan kin sila ng mga karaoke songs. Kung ano ang samtang drive, nabinaos ito ang mga kanta. Makasulo sing along usab sila.

Alright, first song pa lang, That Wonderful Sound, mga kailan. Good morning, Sir Randy. Shout out ko ni Mama Akay na siya. Mama Akay, nga naminaw ni mo karon, samtang naghigda-higda. Oy, Mama Akay! Mga paghigda-higda di, samtang nagpalami-lami ito ang live broadcast, mga ikala. Kay mismo si Randy came, or may panahon na mga Domingo, good nga. Imbis atuta sa mga tubaan, atuta sa mga inuman, dirita sa live broadcast, no? Magkanta-kanta, ha? Sa mga pag-haray-haray di, Mama Akay, ha? Gikan ni Inday Rima, Santa Ana, no? Vinto Ilim, may buntag, ha? Shout out po sa Vinto Ilim. Morning, ha? May pag-watch na dong Vinto, ha? Sige. Dirita sa kwan, ang from Tom Jones. At ano po, dito mo siya, mukha na po, tapos balhin na po ni Engelbert Humperdinck, ha? Mga classic music nga kasagaran, mabatian ninyo sa tuang mga karaokehan, ha?

Hello mga taga Valencia dyan with their sister Annie Acomodar. Hello sis, morning morning. Exacto alas 11:34 na mga gala. Sa ato papangalagad sa Gyapon, sa Randy K5 Live. Good morning again, once again, Annie Acomodar diha sa Malaysia. No? And before that, padayon sa ito papangalagad, I just would like to thanks diha sa mga sa amuang mga kusgan nga mga tournament directors. We just concluded our municipal meet, no? Daghang salamat sa mga chairman, sa mga komitiba, and sa amuang mga event advisors, mga philo, mga school heads sa District of Toboso, sa pagpanguna sa amuang

Public Schools District Supervisor, akong kumpare, paring Julius Oberes, no? Ang muang super nga kwani ang Spider-Man, no? Sa Toboso. Si Sir paring Julius Oberes, pangyari mo ni nagpanguna gyud sa muang gihiwat nga bag-ulang municipal meet. This is in preparation sa muang palabuton nga cluster meet nga ang Toboso mo'y host nya. Labi nyo ang sa natabo sa municipal meet mo. Dako kay kong pasalamat nga even without your sports coordinator, kay nakuan mo kay baldado magud ang sports coordinator, no? Ang ilahang PES coordinator na balda. Kuan ang wala jud ko kaayo nakalihok ka, although through lang ni ang coordination ng atong paghimo pag follow up sa pipila ka mga kinanglanon sa mga municipal meet mga igala, no? So mostly ginapasalamatan nato ang itong mga coaches and of course mga ginikanan sa itong mga athletes. Salamat sa inyong suporta. Nya akong pasalamatan no sab sa si Madge Eugene Capacion, mga higala. Salamat kayo Madge, Madge Eugene, sa imuhang tabang sa pinaagi sa mga paghimo sa itong sa medical sa itong mga athletes. And of course, grabe yun, ako na batsyagan karon ang suporta usap sa to ang RHU, ang Rural Health Unit sa Toboso. May nakaila kung bago lang nga doktor nga maayi kaayi ko. In fact, mao yung nakapa kwan ko ang nakapa ayo-ayo sa to ang gibati karon, ha? Si Doc, nalimot lang ko sa papagkutan, matagala karluta ko nga doktor, no? Kasi nakaila sa doktor, sa at least Toboso karon, DOH doctor. Nasa hindi kay si Dr. Orita man ang katuang municipal doctor na duha man guni ang sa DOH karon si Dr. Kwani ang Merande og akin nag facilitate yu sa ko ang wounded nga tiil, no? Wala nalimot sa papagkutan sa pangalan, no, si doctor. Thank you so much, doc, ha. Medyo nag okay katuang gibati karon, no? So thank you so much. And ang pinaka-importante pa salamatan itong mga ang suporta yun sa tuang pinalanggang municipal mayor. Ang kusog kayo nga suporta sa mga pinalanggang mayor, si Mayor Richard Ahoco sa DepEd. Labi na sa itong mga atlita. No? Sa tuang pipila ka mga gigamit ng mga sports equipment. Uguban pa mga panginangalan na mo sa DepEd. It was then the mayor, ang muang pinalanggang mayor Richard Maogoy, dako kay tabang ni ini, no? With the support usab sa ni Dong ER Tiham. Dong ER, thank you so much, Dong, ha. So again, thank you so much sa mga mga kauwanan na mo sa District of Toboso. It was such a successful event, no? Bisan tuod wala nga ang ilang PES coordinator kay baldado lagi, ni inyong kubos nga alagad, pero gipaninguaan na to nga maka-recover na ta para maka-prepare na ta sa tuang palabuton nga hosting sa cluster meet that comprising with DSB and Calatrava 1 and 2 and Toboso, no? Sige, dili ta basahon sa nato ning samni. Si Inday Lanani, visitation dai, may papaminaw da dai sa imong Froline imo dai. Froline ang gusto paminaw ni Inday Lanani, visitation, ha. Oh, sige dai, ito nang kantahon ng Froline karon. Maria Gracia Alpay sa Bidalas, Kuya Randy, good morning. Pa-shoutout naman sa pamilya ni Remias Bayer Alpay diyan sa Jinsan, Mindanao, sa kapatid ng nanay ko. All right, eh. DG Papa Vong Replica, good to see you back, Papa Randy. Thank you so much, Papa Vong. Eh? Thank you so much. Eh? Marites Poloy, bantayin ka rin alauna, Papa Vong, sa Fabulous Toboso Radio, 1 to 3:30 or 1 to 4. No? Marites Malupay, pa-request idol ng kanta My All by Mariah Carey. Dili na ko na kaya, ang kanta, Marites. Joshua Villacora, hi si Randy, good morning sir, kag sa Fabulous Toboso Radio Station, good morning kag sa tanang namati kanimo karon sir, gikan Joshua. Bro Edson Aguilar Aguanta, brother Ran, maayang kautundia o sa tanang napaminaw karon, pa-shout out sa mga senior citizens sa nahisakop sa barangay poblasyon. Uy, bitaw, no, mga nga magkita-kita una po na sa October 3, Sabado, nga adlaw, alauna sa hapon, para na sa Elderly Month.
Salamat bro. Idungag ko lang po karon sa harana portion bro. Salamat kay Broad Kagawad Edson Aguanta Aguilar. May papaminaw na. Jean Crispo, good morning. Hi Jean. Crispo, may papaminaw diha. Degzen Binehagan, shout manager, request ugsog, how can I tell her? Ayay, ha? How can I tell her man maragya abot, makanta baga na ito ng Degzen, ha? Degzen Binehagan, may pagpaminaw diha Inday, ha? Sa San Carlos City, ha? Sige, dirita sa next classic music, mga galang ato ang kantahon, requested song na siya, pepemi, ha? Ang permining ring request, ha? Kini kita hala para ni mo Inday Degzen kay bura na siya how can I tell her gyapon na kini nga song from Jose Feliciano may buntag man taga San Carlos City again by 95.7 K5 News FM San Carlos City

All right. Marito nga song ako ihatag ni Inday Dixon Binihagan ya, sa San Carlos City. Kaning palakpak naman siya niya. Go, go, go, manager. Danica Danioso, good morning. Sir, pa-shoutout sa pamilya Danioso o Medalyo watching from Bye Bye Kawa. May pagpaminaw nyo din mga taga Bye Bye Kawa. Nya lusot dito sa Bye Bye Junis. Hasta sa Bye Bye Tigbao. Bye Bye Pinukutan. Hasta na sa Bye Bye Kalatrava. No? Huwag sa hasta sa mga taga kwan, mga taga upper portion sa Kalatrava. Alas 11:42 na mga ikala, panayon sa pagpapangalagad sa Gapon, Randy K5 Live. Karong alas 12, mga tumar po mga kuskumbulong. Murag until 12 lang taguro karon ha. Pasensya halang dyan ko ninyo. Attention, Engineer Munje. Okay, basig di ko katiwas hasta alauna. Until 12. At importante nga nakapakig-uban ko nyo karong adlaw, bisan 1 hour lang of the show sa Randy K5 Live. Sige.

The Love Story. Alas 11:48 na itong kantahan si Inday Lanane. Kining request na itong Fraulein. Sige itong kantahan na si Inday Lanane o Fraulein. Kanaminar ba sila na napita, no? Kabalo ba kakunin ganda ng Fraulein, Fraulein. Sige itong testingan na. Para nila diha, para makabati po si Inday Minat ba, no? Basing maka-sponsor na to si Inday Minat niya puhon sa pagpangalagad, no? Kaya kulang makaitag-sponsor good sa Randy K5 Live, no? Ang itong mayon nga sponsor na sa itong Randy K5 Live, ang Kurasa di Familia Travels and Tours, o ang Klinika di Alternativo Medicina. Nga basig puhon niya si Inday Minat, makakuan na. Ina niya, Inday Lanane, ha? Nga mo sponsor si Inday Minat, ha? Kaya ubay-ubay naman yung kwan negosyo ni Inday Minat karon, ha? Diris Tuboso, ha? Itong kantahon ni Fraulein, ha? Sige, parang nyo na dali, ha?

Da. Okay na, Day, ha? Inday lang na niya. Oh, naminaw mataga sa kuang mga silingan sa Puerto Ponta Cruz. Una si inday lang na niya na yung masulti ni, ni Minat unya nga basi maka-sponsor unya nato si Minat na, ha? Jessica Aguanta manunag gagutang akong agaw, ha? Good morning, mata pa ni good morning, sir. Pa-shoutout Aguanta and Gutang family there is Burgos, ha? Maraming mga taga-Burgos lagi, no? May pagpaminaw niya mga taga-Burgos, ha? Sa inyong kwanya ni ang nahamtangan diha, no? Sige, OPM Classic ta, ha? Classic OPM. Kining kanta, ha? Kay classic kining kanta ka ng gikanibing Rodrigo, ha? Alas 11:52 na nga daan. Gamay na lang atong oras, no? Sige, ato nang kwanya ni ang kantahon, eh.

Kahit wala ka na ay mahal pa rin kita. Alam kong pakiusap ko'y maririnig mo pa. Magbabalik ka lamang dito sa piling ko.

Uy, naminaw din nato ron si Kapon, nag-watch nato karon si paring Bob Dipdas, pre. Ah, may pagpaminaw din, pre, paring Bob Dipdas. Nice song ko na pare Randy Moore Power. Salamat kayo ha. Sa imuhang pag-watch siya pare ha. Na may kinakain, naka-okay na si Kwan, si Inday Lanani. Ingin siya okay. Thanks ko no ha. Okay, alas, do sila ko kutob. Last na Kwan, so last song na lang ko may gala. This will be my last song. Lason na pasaylo ang dili na ko ka pangalagad 12 to 1 kay kuani ang malang-alang na ko sa kuang kuan ako ang bulong ha may na ko ilim nun nga bulong ha nakiuban na ko ninyo diri sa atong papangalagad tungod kay gimingaw ko kay last Sunday wala ko ka kauban ninyo ha. So thank you San Carlos City with the engineer Moon Jay and the rest of the gang diya sa San Carlos City for joining this program. This will be my last song, mga higala. So, next Sunday, kita-kits lang ta. Masada son nga Domingo.

0: salamat gid mga abyan, mga higala sa inyong pagpaminaw. Salamat sa kanimo sa George Tanudra, sa barangay General Luna, at Antonio Dindin, salamat sa, diba? Nining Sornido Tipdas, may kausaban ng tigo gihapon pre. Ha? Maring Nining, musta-musta nyo diyan ni pare. Ha? Salamat sa inyong pagpaminaw. And then, see you next Sunday na. Ha? Until karon lang ko. Salamat 95.7 K5 News FM San Carlos City with Engineer Moon Jay. Kanyang lang kadwan na kaming on. Daga salamat sa pagpaminaw o pagtanaw. Muingon. Inaot pang ginoong mag-auban ka na ito. Kanunay sa magabantay ka na ito. Mag-awa tuy-tuy sa dalan ngadto sa kaayuan. Salamat! Mayong Domingo ka na itong tanan. Bye-bye!
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw o DTX 500 o Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
4: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
5: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
4: Correct.
5: Daghan ragyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mong good, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
4: Correct.
5: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
4: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
5: Kung doon na kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Kainumdum ba ka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kana bang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
5: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
4: Correct.
5: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
4: Sa pagkadagan,
5: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan kinahanglan nga mabuhi ka.
4: Ah, pagkapaita.
5: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Mm. Pag human sulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat ni mo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
4: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
5: Wala kay cancer, Sir JP.
4: Oy.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud ni mo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag-DTX 500 og Mighty C ka na.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit, iliho. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
8: Oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
14: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bag bagong sakyanan.
13: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Mao ba? Ala, mag-apply na gugkaron dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na Sir GP, makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sa GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga ang makasurvive?
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3 Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ni Sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
4: So man,
5: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom gyud kag D3 Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pod sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies ka.
4: Kana.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
2: D3 D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamatik sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong na butika sa yunggan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
8: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: pagpapaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500
1: ay tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon
2: patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500
1: at lawadlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape. Peka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw.
5: Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
5: This is K5.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system respond sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
5: correct,
4: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Mulay kuyaw.
4: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojo Doc!
4: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa?
4: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluwis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
1: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
7: tulog pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Muna'y kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
4: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct!
4: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa?
4: Kaon pa jug ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abuso. kasuhan.
1: DTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: na ikabutang.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
6: DTX 500,
5: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
6: DTX 500,
7: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
2: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dai kog blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
7: ng may D3.
8: Kapalit sa mga
7: D3 Bio. D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin disease o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaan ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM, San Carlos Las Tras 4. Sa toga mga headlines, sa US Embassy mihatag og pagtugot sa autopsy sa Amerikano nga giposila dito sa Negros Oriental. Sa regional Davao City, walay congressional district budget, sumala pa ni Pulong Duterte. Sa kauluhan NBI, may good leads sa gigikanan ni Senador Bato de la Rosa. Sa gawas sa Rasud Airport sa Indonesia, gisara tungod sa abugi kan sa bulkan anak Krakatoa. Mga totog top of the hour news headlines. Niga kapunon sa adlaw nga Domingo. Alas 3:05 na. O karon na singpit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Mihatag na og opisyal nga pagtugot ang United States Embassy sa Manila alas sa pagpahigayon og autopsy sa usa ka 72 anyos nga taga Amerika nga giposil patay kauban ang iyang Pilipinang asawa sulod sa ilang girentahan niya balay sa barangay Bompandan, Dakbayan sa Dumaguete ni adtong Miyerkules. Sumala pa ni Captain Stafford Pulinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office Conorpo, gi-issue sa embassy ang gikinahanglan sertifikasyon human mihatag sa iyang pormal nga pagtugot kon consent ang igsuod niya lalaki sa biktima. Sa balita regional, giinsistar ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga walay congressional district allocation niya na dawat ang ilaga lungsod. Sukway sa naunaga pamahayag ni Palas Press Officer Claire Castro. Dugang pa kang Castro ni Adoga, sumala pa kang Castro ni Adoga Biyernes, nakadawat ang Davao City o 52.80 billion niya national tax allotment kon NTA. Apan sumala pa ni Duterte nga lahi ang NTA sa gitumbok niya nga budget allocation para sa mga congressional district. Dugang pa ni Duterte nga mas maayong nga ipagawas sa Department of Budget and Management kon DBM ang mga record arod malimpiyuhan ang maoga issue. Giklaro usab ni Castro nga aga iyaga pahayag partikular nga tubag sa pangutana kalabot sa NTA sa Davao City sa alegasyon nga wala kini nadawat niya pundo gikan sa national government o kog may mga record nga makapamatuod ni ini. Sa balitang nasyonal, may good leads na matod pa ang National Bureau of Investigation kon NBI sa nahimutangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa samtang nagpadayon ng manhunt operation para sa iyaga pagkasikop. Sumala pa kang NBI Director Melvin Matibag. Siyang payag sa Saturday News Forum sa Quezon City, gibutsag ni Matibag nga padayon ang ilaga pagpangita sa senador o wala sila muhunong sa pagsubaybay sa iyaga mga gigikanan. Wala na mihatag pa og dugang detalye ang NBI Director kalabot sa mga impormasyon na ilaga nakalap apan gipaniguro niya nga naa sa tamang direksyon ang ilang operasyon o gipaabot na lamang ang insaktong higayon arod hingpit niya maaresto si Del Rosa. Si Del Rosa aga giban sa gaga isip co-perpetrator sa giingong crimes against humanity sa war on drugs ni adtong administrasyon pakanhi ni Pangulo Rodrigo Duterte. Sa balita sa gawa sa rasod, temporaryong gihunong sa Indonesia ang operasyon sa Soekarno-Hatta International Airport tungod sa abugikan sa Bulkag Anak Krakatoa nya naa sa kapin 150 kilometros ang gilay-on. Nibuto ang bulkan atong Sabado og mibuga og lava og kusog nga buto ang nadungog samtang 700 kilometros ang gilay-on sigon sa Geology Agency sa Indonesia. Duha pa ka pagbuto ang natala nadtong Domingo. Nakita ang volcanic ash sa kawanangan sa sa maoga tugpahanan. Mao nga gisuspenso operasyon gikan alauna imedyo sa kadlawon sigon sa Transport Ministry. Apektado usab sa suspensyon ang kapin 22,000 ka pasahero og 209 ka flight lakip ang biyahe ga paingon og gikan sa Singapore. Naapektuhan usab aga pipila ka international routes sa paingon sa Doha, Sydney ug Kuala Lumpur. Ang anak Krakatoa nga nagkahulagang anak ng Krakatoa anasa kipot kaayong nagabulag sa isla sa Java ug Sumatra. Yani talagsalag ang pagbuto gikan pa ni adto ga mitumaw kini sa dagat natong unang bahin sa na nangaging siglo sa baba nga naumol human aga pagbuto sa bulkan Krakatoa ni adto ga 1883. Gibarabanan na sa 35,000 katawang napatay sa mga pagbuto nga usa sa pinakamapaminsalang sakuna sa kasaysayan sa Indonesia. Ang Indonesia kabahin sa Pacific Ring of Fire diin nagtagpo ang mga tectonic plate mao nga sagad makasinati og pagbuto sa bulkan inguman linog. Alas sa tras, Jesta, makatotog top of the hour news. At ang itog top of the hour news sa sunod Domingo. Kini si K5, Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan doon akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies.

0: Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
12: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magud mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hindi nga uy.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Lihat na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataasa di ay no?
4: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
4: Mauraon ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: no?
4: Kas kondisyon, wala kay gana.
3: Irritable.
4: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kinipong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
4: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobrang tambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: Hosto. Puan na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
3: Dili! dili pag-abusuhon.
2: TTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX.
1: DTX
4: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mga sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Garun tayo.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si Renato, nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsang government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hining oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako sir, Riel, na-diagnos nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
2: Oh.
3: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP.
2: Oh.
3: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
2: Dili matukan.
3: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: kayo.
6: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay, Sir GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatravel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
6: Correct.
5: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy, galuyan akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo, Dr. Miel, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
6: Pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Ukit sa mana.
6: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
5: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Mil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod. Kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Mil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Marupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Liho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman from Air.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
11: Ay, nato!
10: Pamilya, relasyon, at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:15. Ay, no, 18 pa lang. Sa kagabian. Una pa lang na program masipyat. Okay lang na masipyat na sa dilang bata. Anyways, good evening, San Carlos Sinios. Kumusta, kumusta man mo? Kumusta inyo ha nga Sunday? Gatuo biya ko nga, ano na ay? Gatuo ko nga Sabado pa ko. But anyways, hi and ha, hello sa tanan na itong mga namina roon sa itong programang Love Notes. And welcome mga kalalabs. What a body ko ninyo guys, hangtod ta alas 8:30 sa itong programa. And the same time, naatay mga balita nga bago lang gyud kaayo. Mga bag-o ra yun. But anyways, kani akong ginabalita din hi guys. Naka-post ni siya or posted siya karon sa ato ang page K5 San Carlos Digital 95.7. And pwede kayo mo diha mo check kay naaragad diha ato ang ibalita. And anyways, maayong gabi sa tanan, labi na sa mga naminaw ron, sa mga tagsa-tagsa nila ka mga lugar, o sa mga tagsa-tagsa nila ron ka mga... Sa may mga radyo mo diha? Namoy mga radyo, ha? Hello sa mga namina ron sa inyo mga radio set. And the same time, sa mga naglantaw sa itong live, may gabi kaninyong tanan. Kumusta man mo? Kumusta inyo hanga kagabion? Kumusta ang inyo hanga adlaw nga Sunday? Lagi ito yung nag-post sa Facebook ni Anna Gidsha. Hay nako, dili kumplito ang akong adlaw. Kung walay brown out. Nayabag na. Halipa man yun to siyang mo brown out. Yun kita mo. Busa ginhawa na itong ampo no, nga di mo brown out kay lisod kaayo. So kaya niyang makapakapa tayo sa ngit-ngit. Baka iba ang makapaan natin sa ngit-ngit. Bito, di ba? Lahi-ragyod ang siga nga kanang gikan yun sa ano ba no? Isa ka nang magputang lang ka diha o ka nang emergency lamp or emergency nga mga suka. Pilara po ang lugar ang masakop niya. Siyempre, kung sa unahan, mga pa ka talaga. Kapa-kapa, gil ka diha. Ito guys, no, sulahira yun mga kalalabs. Hey, good evening sa naglantawa sa tong live. Mayang gabi ka ninyong tanan din ha. Hello, hello, kumusta? Auto din yung tamyawan yung mga naglantaw ron sa ato nga live. Kaya, kani sila eh. Sila ni ang mga tao nga kanang always nga galantaw sa ato ang programa. And pa-share naman mga guys. Baka naman ma-share yung ato ang live. Okay? Good evening to Sir Johnny Mar Rodriguez. May ni mo dihang gabi eh, sir. To also to Ma'am Juliet. Ma'am Juliet Chu. And maayong gabi ito, Maria Marilyn Balwarte. Uy, may gabi ni mo, Daylin. Kumusta man ka? And to Anastasio Poras Digoma, may gabi ni mo, sir. Thank you so much. And Ma'am Medelina Yamazaki. I miss you, ma'am. Karon pa ko nakakita ni Ma'am Medelina. Og balik nga, nag-comment sa to ang live. Good evening, Ma'am Lady Anne. God bless you always, ma'am. Likewise, Ma'am Medelina, amping po kakanunay. Okay, so sa to ang balita. Anyways, nagita yung mga balita. Pirmi, no? Kaya di ginimawala. Ginimawala mga balita, guys. Kaya nga nung maugini siya ang mga, kumbaga, sa mga naminaw niya, dili sila updated sa mga news sa to ang palibot. So, manalang ni, makahatag nila o gagamay nga information. Kaya may maginagod nga naatay gamay nga nabawaan, labi na sa balita. Okay, so, ang una na tong balita, mga kalalabs, kay kasagbutan duol sa Duha Ka Resort diha sa Sipaway na Sunog. So, ang ilahad yung kasagbutan, no, mga kalalabs, mo tigil-live ni Sir Rex, no? Itong mga katong kasagbutan nga nasunog kay kabalo na biya mo ron sa panahon, mga kalalabs, init kaayo, no? Nya, sobra kainit sa adlaw, sobra kainit sa palibot, kanabitang mag-udto po, kanang sulego ninyo mag-motor mo, oh, kanang single. And then, agi mo anang mga highway nga init kaayo, di ba? Maglisod mo ginhawa. Maglisod mo ginhawa and the same time, murag ngit-ngit imong panglantaw sa dalan. Yan, labi nagnakay mga sugata, sumunang pundo na lang sa balay, pundo lang sa
dili lang sa magtuga-tuga og biyahe kung ingon ana imong panglantaw kay lisod kay mga kalalab sa so, disgrasya di na tumatagan. And then kaning mga sunog-sunog usog gini ron mga kalalab kay tungod sa panahon nga init kaayo and then dali ra jud kaayo nga makabuo og kalayo. Okay, gikan sa init sa adlaw. Nya labi na ang kasagbutan dry na kaayo. Sa sobra niyang ka-dry, sa sobra niyang ka, sa sobra niyang kanang, so dali lagi siya dayon ma, ano sa ginatawag nga kalayo, makakreate din siya kalayo. Kaya, syempre, sa kainit niya gid sa panahon, tanawag ko niyo ng mga, ato ang mga lugar diha, yalo na kaayo. So, dapat na, tungod mang guni sa itong panahon karon kinahanglan kita mag-amping mga kalalabs. Okay? Amo bitong silingan nga, nakuya friend ba? Nakuya friend. Yung anak, nag-chat siya na ako gahapon. And siya, ate, kabalo ba ka ate? Si mama? si mama gaina ate. Kaya ako mo siyang giing ng gaganam. Takuya, toyo niya ba? Yung ko, day ka ng asad. Eka, day ka na ako'y toyo ni mo. And siya, ate, si, na ako kay mama din hi. Nagtabang ko. Ano man siya. Ang ila ding balay, nipa. Ang gihimo siyang mama, gibasa ang nipa. Kanabitong gi, kuha na gisabiyagag tubig kay init nagyukuno kaayo. Kasi kunog masunog ilang balay sa sobrang kainit ko, maipod no? Maipod nga igibasa sa iyang mama ang nipa ba? Nipa na no? Tawagan na kanang atop? Kanang sinibit? Oo, sinibit nga ihimong atop sa ilahang balay. So ni ana siya nga, nakudiri ka mama at tining tabang ko kay matun ni mama nga among basun ang mga atop, ang mga nipa sa among atop kay para dili dayon maano sa kalayo kay basig simba ko sa sobrang kainit unya dry na kaayo ang nipa basig masunog so moto gibasa sa ilang mama tabang pud siya ga kwang litog tubig para mawala lang gyud ang maong and bitang lain na manggod kuno iyang pamino siyang mama murag di naman ni maayo basig sa sobrang ng init niya maano na ba mama kahimo ni kalayo. So muna guys nga, kita po, lamping po tabi sa gatong balay sin, sinibit. Ito, nabi sa gatong balay, no? Sin, o niya, dayon, ano? Di po natukom siya sa ano, eh. Kailangan po ito mag-amping mga kalalabs kay kainit yun. Imagine ka ang sunugan dito sa Indonesia. Ang tudron, wag gihapon mahuman. Kay tungod, dili na kaya nga palungon sa mga, ano, sa mga farmers ang kalayo dito. Lisod na dyan kay mga kalalabs. Sometimes, nakatulog na kuma. Ay, sometimes, makatulog na kuma. Well, naminaw ko ni mo. Maudiay. Masa ding urasa diya mamidilina sa Japan. Din ni alas 7:26. Alas 8? Mao ba? So, one hour. 1 hour ang ahead nila sa ato anong oras, okay? Lagi ma'am, karon pa ko nakabalik og comment, pero gatan-aw ko nimo ma'am. Thank you, Ma'am Medelina. Ma'am Medelina Yamazaki. And anyway, sa laing bahin, no, sa ato ang balita. At taga Valle Hermoso patay, human gialigar nga gilampusan sa San Carlos City. Uy, namuspos? Namuspos ang San Carlos? Unsa ba? Ako di rong basahon mga kalalabs. Unsaya sulod mo ang balita nga matodinhi nga taga Valle daw. Valle Hermoso. Taga Valle Hermoso patay human gialigar nga gilampusan sa San Carlos City. So diri siya gilampusan sa San Carlos. Okay, so walay balita. Ato na basahon ro ang maong balita. Nga nung gilampusan siya, nga nung unsay rason, nga nung gilampusan siya. So, mauna diya mga kalalabs ha, ay muga. Pamina mo kun sa may mga radyo din ha, and then walay cellphone. Uy, pa-share naman sa kong live. Ay, nang pulin, may gabi ini mo diya nang pulin. Ako din nga i-greet niya akong silingan nga buutan kaayo. Ito, Nang Pauline Alqueza, diya sa may San Juan. Good evening, Ma'am Lady Anne. Ay, may gabi po diya sa kong mama Pirig, ha, diya sa may San Juan po. Ay, ma'am, may gabi ini mo diya. Una ko kaanha. Sorry, kay ma, na-busy lang. And to Marilyn Balwarte, good evening. And also to Sir Junimar Rodriguez. Oo, good evening, sir. Salamat kayo ni mo, Sir Junimar. And, wato ni Ma'am Delina daw, una, miga, oo, 1 hour, deri, ma'am. So, karon na mo sa alas 8:25 or 27 na, ma'am. Sige, 8 na pasado. Maudi ay, ma'am, no?
kana bitong yung mga tao manggut unsahay nga baby nang naanad nagtulog nag mga sayo. Sayo-sayo sa buntag. Sayo na matulog ba, naanad ang mata. So, syempre, sa ingon ana na gani, maanad ng mata og tulog, og ingon anang orasa, matulog, nagyud na. Dinagin na ni mo ma. Pag sila kay tingtulog, nagyud na nila. Uy, by the way guys, atong what if ha? What if single ka? Single ka ha? Wala kaya uyab. And then, nakamove on na kasi mong past nga relationship. Tapos, balik o paramdam ni mo ang imong ex. Ingon siya nga, pwede ba nato balikon ang tanan? Naka-move on na ka sa sakit kayo nga nahiaguman. Nagugabi, lawom kay Bisaya. Naka-move on na ka sa imong past nga relationship. Okay? Saan nga lalaki ha? And then, mo ni imong ex. And then, nakadawat abi ka og message or insulti abi siya nimo or sa personal gingnan kaniya nga ugi ba nato balikon ang tanan. Kay di na ko di ko kaginhawa kung wala ka oxygen please. dili ko katulog dili na ko kaya nga mawala ka. Pero naka-move on na ka, ha? Grabe na nimong tiyabaw. Nagbalintong-balintong nakaghinilak kung nagbulag mo. Samantagaan ba niya mo siya chance? Ang maong tagaan niya mo siya chance nga magigbalik sa iya ha? Or ignore niya mo siya nga tapos na ang tanan. Humana na to ang tanan. Di na to dapat balikon. Imo na kung gipasakitan mula ulo hanggang lapa-lapa. Imo kung gipasakitan na nga kuwang kasing-kasing nga natuko. Sa may buhaton ni mo guys. Ako siguro depende. Okay. Dito guys, no namagid na unsahay good mga ingon ana nga mag-away and then ang babae patay-patay nag-move on, tanan na lang gihimo para malimtan ang tanan. Gihimo na ang tanan para dili na niya mahuna-hunaan ang mga nahitabo, mga past nga mga panghitabo sa ilang relationship. Yan si lalaki kay nakig-ano man, nakig-balik man. Gusto man niya nga mabuog na po ang inyong relasyon o balik. Kay tungod, ingnan ka niya nga, ikaw mong kudyod akong love, ikaw dyod akong gusto, ikaw dyod akong pakaslan. Maunga, naningkamot ko nga, gusto ko nga magbalik ta. Pero naka-move on na ka ha. Yeah. Kumbaga na-healed na ka sa mga panghitabo. Sa may buhato ni mo, would you give him a chance nga bantagaan ni mo siya another chance or imo siyang ingnon nga dili na pwede. Sakit kayo yung gibuhat diri na ako. Or di ingnon ni mo siya nga di nagyug ko mo usap. Kausa na lang. Diba guys? So, sometimes manggod, nakadepende manggod na ang relasyon sa duha. Diba? Or, nakadepende po na sa sitwasyon. Nakadepende po na sa unsay gibulagan, unsay giawayan, nganong naabot sa ingon ana. Pero kung ang sala siguro, no, is mabaw lang, okay lang ko, magbayo. Pero kung grabe ang gihimo, depende na no. Ikaw guys, kung naakasayon ani nga situation, mabalik ang imong ex unya. Totally healed na ka, move on na ka. And then one day ning adto siya sa imuha nga gusto niya nga magbalik mong duha kay tungod ikaw ang iyang love, ikaw iyang gusto, ikaw ang iyang kalibutan. Ikaw ang iyang gihigugma. Ikaw ang iyang tanan. O, diba? So, tanan-tanan na lang. Ikaw ang iyang gusto. So, tagaan mo siya chance. I need chance.

Alright guys, so I think mo play sa kog song and mo balik ko mga kalalabs. Kaya ato ni banatan atong balita. And good evening to again, Marilyn Baluarte. Ma'am, i-greet ko sa akong mga anak, sila Apple, Ognil, Brian, Baluarte, o sa akong mga apo, si Natnat, og Nico. Ay, si Day Marilyn lagi ni. Hi, Day, may gabiin ni mo din, ha? O, nag-greet na ako. Okay, i-greet doon ako ang iyong mga anak, sila Apple, Ognil, Brian, Baluarte, o sa akong mga apo, si Natnat, og Nico. Thank you, Day. Alright guys, so this time we'll play sa kong song by Maha Salvador. Okay, a song title, Dahan-dahan. Dahan-dahanin mo yan. Dahan-dahan. Alright guys, so I will be right back for my second gap sa tong program. So stay tuned for more. Dini lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
11: This is K-5. News FM, your official news and music station.

back to the program, mga kalalabs, and welcome again sa programang Love Notes. And the time now is 7:49 sa kagabion. And this time, ay makalimot guys, ha, labi na karon nga uso karon ang ubo, sipon, hilanat, or may mga tuberculosis ba mo din ha, or pneumonia, bacterial meningitis, o uban pa like skin infections, UTI. Kabalo ba mo guys nga dili na ta mag-uol kung may mga ingon-ani ta nga ginadala-dala nga sakit. Kay na nga to ang Clinica de Trivayo. Ang nindot kay ni siya guys, kay nakanindot sa Clinica de Trivayo, may extra virgin coconut oil na siya. The antiviral and antibacterial specialist. Ang medium chain na fatty acid nga anaa sa de Trivayo. Muni siya'y makatabang sa ato ang immune system para patyon ang makahalit nga ginatawag nga virus or bacteria. Pwede kani siya ikanang gel, oo, soft gel. Imo rin siyang kitkiton, pwede rin kain siya ni mga imnon niya. Mas mayo nga pwede siya ni mong kitkiton nga soft gel sa nindot kayo. Try ninyo guys ang Clinica de Trivayo. Pagka to ang power trio na to mga kalalabs, DTX sa 500, Clinica de Trivayo, and DTX sa 500, and Mighty C. So kanang tolo guys, ay di ko kalimti, kana didungano ninyo. Pwede ko kay na siya o kumbaga mga nakahalit ng mga sakit, mga bacteria or virus sa ito ang lawas. Makatabang yun niya ito ang power trio na ito. Mighty C, DTX sa 500, and D3Bio. Okay guys, so it's time nga siguro tagantang mo guys o kanabitaw nga karon ato sa nipasahon ng mga atong balita guys. No? But before that sa balita, ato sa nipasahon yung mga naasa to ang live. Sige, hello, good evening. Ninyong tanan diha sa mga naglantaw ron. Hello sa to ang Magic Eye. Hi to Ray Solitario. Shout out ko sa taga Barangay Rifoyho. Thanks and pakiplay. Pinilit kong limutin ka. Pinilit kong limutin ka. Okay, pinilit kong... ako sa i-writes. Kaya malimot o niya ko. Okay, so, hi to Sir Ray Solitario, may gabiin mo diyan Sir Ray, and to Johnny Ignacio, hello sir, maayong gabi. Wala na yung O sir, hell na lang na type sir, asa ng O, hell. And to, okay na ni? Okay, so, Mami Delina, later basahon ko niyang imuang advice, or sa to ang what if. Kaya na din niya mag-comment na niya mo sa letter mama after ani basahon din ako na imuhang advice. Alright, so para sa tuang balita karon mga kalalabs, okay? Matod pang taga Valle Hermoso patay human nga gialigar gilampusan sa San Carlos City. Kuyawa, good anigo, no? Nga ani kag San Carlos gilampusan ka. So matud pa nga patay ang usa ka 46 anyos nga lalaki human nga matud pa kini gilampusan sa duha ka mga individual samtang nagbaklay sa CL Edesma Barangay 2 or Barangay 2 San Carlos City Negros Occidental. Ang insidente nahitabo pasado alas 6 sa gabi September 5, so gabi 2026. Ang biktima, gila lamang si alias Wendell, residente sa Barangay Poblasyon, Valle Hermoso, Negros Oriental. Samtang ang duha ka mga suspect nga giingong nadakpan sa hot pursuit operation, giila nga sila ni Antonio Barcelo, ingon man alias Bibi. Gisulayan pagdala sa tambalanan ang biktima pero gibawian gihapon kini sa kinabuhi. Gumikan matud pa sa fatal nga mga samad nga iyang naangkon. Sa kasamtangan ana karon sa kustodiya sa PNP ang mga suspetsado og gipaabot pa sa mga otoridad ang desisyon sa pamilya sa biktima kon mupasaka ba sila og kaso batok sa mga suspetsado. Okay, so kaninga balita mga kalalabs ha. Okay, nani siya ron sa to ang posted ni ron sa to ang K5 San Carlos Digital 95.7. Ang pangutana ng ano gipuspusan. What po ta kabalo no unsay reason unsay tumong og toyo nganong gipuspusan ang maong suspitsado. Kanaganing maglakaw ra kanya wa di kakabalo nga. Katapusan na sa imong kinabuhi di ay no.
So, sige lang kay Basiga, naapa ni Unyay mo sunod nga balita. Signapan ni Unyay, kumbaga follow up, or Basig, this is a developing story pa ni. Patakabalom na pa i-update ani mga pipila ka mga adlaw. So, mag-try lang tag-check per me, no, sa to ang page, ang K5 San Carlos, Digital 95.7. Kay Basig, mag-post ato ang mga news sa kuha na to din na. Ato ang mga sa news team na to, guys. Kay para man lang, ma-update po ta. Kay syempre, kani, kuha man yung balita, good ka na, bitang murag, para nako ba, makaingon ka nga kaluoy, no? Pero punta ka balag on sa reason. Pero kung maingon ta nga gipuspusan, nga galakaw, raluoy, tsuka ayo. Diba niya? Buhi, dili ra ba buhi? Batay ra ba? Okay? So, mo ni Roy nakakuan sa to ang balita karon kay niya. Imagine pa, ato pa dyan nga mga kuan. Dakarap ba't yung mga kaila dyan sa Valley Hermoso? Dakarap ba kay kong mga friends dyan sa Valley? Kaya before pa, naghanakay ko diha og mga kuan. So, ato lang ni ko ano ni mong story, ha? Kaya, actually post kayo naman hinoon siya. Eh, so, hindi kita ingon nga patagas-tagas at tadiag lakaw kay Uyawan ta. Yan din ipag isa tong lugar, nahitabo. Eh, sige, so sa laing bahin mga kalalabs, kasagbutan dool sa Duha Ka Resort sa isla sa Sipaway na sunog. Gilamoy sa kalayo ang kasagbutan dool sa Duha Ka Resort sa Purok Papaya, Barangay San Juan, Sipaway Island or Sipaway Island. Sipaway naman akong basa hinoon. Sipaway Island, San Carlos City. Nagsugod ang kalayo last asay sa gabi ug nakontrolar alas 7:20 Bernis sa gabi September 4 ning tuiga. Dali nga gitabang sa mga residente ang maong grass fire. Diin mitabang sila Barangay Kapitan sa San Juan, si Cap Simplicio Buboy Caballero, mga tanod, CDRRMO, si Tuda, ug mga lumulupyo sa maong puro. Gilantaw nga posibleng upo sa sigarilyo ang gigikanan sa sunog tungod kay nagsugod ang grass fire sa daplin lang sa karsada. So, maubitaw ni guys nung kita po itong sahaya ba bilang lumulupyo or bilang mga nagpuyuan ng lugar, hindi po itong magpatakag labay. Kung maagin yung hinungdan, no, kay kuan pa man eh, mag-iingon nga may nakakita. So, kuan lang nila hangan, upo sa sigarilyo. Kita po ba mag-amping po itong kabalutang kalayo na. Siyempre, gamay nga kalayo. Mudako gina. Labi na kay ato ang mga kasagbutan doon, uga kaayo. Dili ingon na. Iingon nga makumpiyan sa mga kalalab. So, be responsible po din tawon ta sa to ang ginabuhat. Labi na nga usata ka gasmok ta, okay? Na panigarilyo ta. So, kinalang po nato na nga huna-hunaon nga kung ilabay nato bisag asa, makakreate gid siya suno. Kay paano na? Sana, nago na siya kalayo. Bisa maingon pa kang gabagara na, pero hindi mo nang ilabay, iipon mo na sa mga uga kaayong nga sagbot, mukhang gin siya, mukreate gin na siya o kalayo niya, muna na, musunog dayon. So, dapat po, no, kita ba, sa ato na lang kaugalingon, atong hunahunaon nga dili, na to ipatakaglabay nga to ang mga cigarette butts, kanina to ang mga upo sa sigarilyo. Okay, guys, so, I hope nga, ano ba, kanagitang, ato jud ba nga ka ng lantawon, bitaw nga, sa ibon ng uban, wala ni huna-huna. Basta kay pag humagsigarilyo, labay, dagkot na po. Ano nila, ha? Wala nga, dili, good siya, unsahay, dapat nga, ato nga, kanabitong patakal ang taglabay. Yeah, Duha Pa Jud Ka Resort. Nga, nagtapad ko rin Duha Ka Resort, no? Kaya nakita na ko sa video, pasalamat po tanong na fire out ra po dayon siya. Sa kauras po din ugapin, pero at least na sa panguluhan sa Barangay Kapitan, si Cap Caballero, okay, sa mga si Cap Buboy, Simplicio Buboy Caballero, o giubanan sa mga tanod, may gagli kay naani sila. Dako kani katabang lang to apo diyan nga CDRRMO si Tuda. So kani si Tuda, si Paway, kaning mga motor cab driver, okay, mga lumulupyo sa maong purok. So hinuon daghan ni nagtubig na ilang lugar hinuon, pila ra pagkandos anang dagat, pero
resort man good. So dali ragyo kaayo kay naa may dagat no, naa may tubig. Mauna nga pero bisag wala pay dagat or unsa, be responsible sa inyong ginahimo labi na kaning manigarilyuhay. Kay di ta mapatakag labay. Kay mao ni makakos nga magkakalayog yun. Kay sa panahon karon nga tuang mga grass, ang tuang mga kanang sagbot, kasagbutan nato. Kuha na kaayo, as in dry na kaayo. And then, kuha na kaayo, gamay lang ni mga kuha, muulbo, ginadayon, kalayo, gina siya. So, ang pingintawan mo mga kalalabs na to. Di ha, pamunya. Aside ani, no, ani atong balita nga kalayo. So, kung magawas po tano, labi na ning may mga, adunay mga sakit, o mga kaluluhan, mga kalulahan. Mga nanay, mga tatay nato nga every time na mo sa outdoor, na mo sa gawas, ay tamo kalimot nga before, pinumog tubig daghan, water daghan, pwede maganit, makamaitisi mo, ay inumog maitisi para lagsik mo pirmi, and then inumog maitisi, dayon tubig, dayon mag, just always bring umbrella, mag-jacket ba mo, or magpayong kay dako kay nagkatabang sa inyong kanang lawas or kwan kay lisod mangkod kayo nga labi nang may mga edad unya ma-expose mo diya sa ginatawag nga sa gawas init kaayo. So kung wala man lay buhaton mas maayo nga magpundo na lang gyud sa balay unya na lang gawas og mga alas 4 na mag alas 5 kay medyo dili na kaayo init ang atong palibot. So to adyod nga labi na ning mga lula nato, mga lulo nato. Okay? Ato gina silang istoryahon pirmi kay unsa hiraban narabay mga gahi ug ulo nga mga lulo ug lula. Dira ba ginaha mula ako dito sa kong apo ay pagbuot nako. Ato ko pikas, o diba? Ingon ni mo nga, ayaw, saglaag yun na eh. Kay, ano, init ka yung panahon. Ah, wa mo yung, umilabot. Musupak na bagay na sila. Okay. So, ang atong buhaton, ani nila, musupak man, good, padalaan na lang, sila tubig, or magjakpajakiton, payong, kalo. Okay? Kaya, sila rabagin ni ang kuan kaayo, kay may mga edad na. Para makuan po sa high blood, sa stroke, okay? Ilang lagi nato ni sila nga bantayanan atong mga elders nato, mga katigulangan nato kay Jesus isod kay panahon karon. So may mga ano diya, so may mga ginatawag nga high blood, di ba? Di po ta magsigi gawas-gawas. Kay matod nila alas 9 pa lang gani init na kaayo ang ano sa panahon, di ba? Init na kaayo, di na nimo makuan. Murag naligo na ka sa singot, buntag pa sa iyo gani. How much more na mag alas 10, alas 11, alas 12, ala una. Diha na gyud na, awa na gyud galagiti na ginang init diyang dapita. Nagungagan pa ning ato ang panahon ron nga napatay haze. O di ba, sama? Ganyan itong mga katigulangan, o mag face mask gud in taon mo. Okay? Kay para dili na ninyo malanghap ng aso diha nga muay na sa itong palibot ron. So, laigo ninyo gawas niya makalanghap o ng buwan. Lain kay ang itong panahon ron, no? Paminan niyo mo, mura gagalong, nit-nit ka ayong palibot. So, di mo, maulan man eh. Pero kahapon ako nakakita nga dito sa Central Mall, miga, ay sa People's Park, miga hapon, nakaanak ko nga ni hayag-hayag na yun. Masiga, kayo. Pero kani sigurong haze, no? Kung maulan siguro kusog, mawala siguro ni siya, no? Wala guro ni siya ay, kung maulan yun siya tinuod ba? Kay ano na siya eh, kanang mura siya kanang usok or kuan nga gikan sa atong sa Indonesia na nag-rasa fire po dito. So, siguro kung maulan siya kusog, mawala siguro siya, no? Mawala. Or siya ba ang mawala? Tawag sa ba?

so ay sa ha, dali lang ha. Asa na itong mga greetings na to? Okay guys, so good evening sa Naglantaw. Hello ninyo, kumusta to? John Ree Asboyet. Okay, John Ree Asboyet. Shout out ko sa asawa ko, Jodeline Zabalia, at sa Bibi Namon sa Purok Punao. Mayong gabi ninyo din ha sa mga taga Purok Punao. Asam ning Purok Punao, sir? Kay may Punao Midiri pero barangay. Oh, barangay Punao, no, diba? Oh. So naami Punao diri, sir, pero barangay. Asa inyo ha, Sir John Ree Asboyet. Shout out ko no sa asawa niya nga si Jodeline. Shout out Jodeline. Gikan sa imuhang Jodeline Zabalia. Gikan ni John Ree Asboyet. Okay. Sir Ray Solitario, good evening. Alright guys, para sa itong what if. Okay. Naka-move on na ka. And then, dugi kayong gabi imuhang gihimo nga move on. Okay, gihimo niyo mo ang tanan para malimtan. And the same time, kuan ang mga sakit. Sakit sa imuhang kasing-kasing, sakit sa imuhang puso. Sakit sa nang sa imuhang nga pamatiyag. Kaya lagi, nagbulag mo sa imuhang nga boyfriend. And then, tanang gibuhat ni mo. Ayhan na hinuon nga naka-move on na ka. Ningkalit ra siyag paramdam o ingon diha sa imuha nga makigbalik siya ni mo kay dili niya kaya nga wala ka. O di niya kaya nga ingon ana. Nga gusto niya nga kumbaga ikaw ra gyud guro ang iya jud nga nagustuhan. Di niya kaya nga mawala ka. Di niya kaya nga mapunta ka sa lain. So maong nga gusto niya karon nga makigbalik sa imuha. Kung ikaw, unsa may imong buhaton? Mo padayon ba nimo imuha nga kanang iporsyo da ba nimo nga di nakamubalik nga kapoy-kapoy kung move on niya karon mo balik ka? Or imuha bang dawaton ang iyahang or chance nga iyahang gipangayo diha sa imuha? Ah, chance na naman.

Okay guys, so mabalik lang ko mga kalalabs. Nato ang final gaps sa station. Ay makalimot guys ha, atong pangutana. Naka-move on na ka and then gusto niya nga tapos magparamdam siya ni mugbalik kay muhang niyo siya nga may chance ni mo. Tagaan ba ni mo siya another chance? Mubalik mo or piti ni mo? Ikaw ragi nakabalo. Okay guys, so mubalik lang ko mga kalalas. Sinila sa 95.7 K5 News FM.

0: That was Akin Ang Mundo by Eric Santos. Ang ganda talaga ng song na yan. Akin Ang Mundo. Ihatag na to niya. Anyway, the time now is 8:20 na sa kagabian, guys. And you're still listening K5 News FM San Carlos sa programang Love Notes. And this is your lady, Anne. Ang babaeng banhaan. O kagabion. Nga agwanta ha. Hi to Sir Ray Solitario para sa akin. Tagalog pala si Sir. Hi Sir. Hi Sir Ray. Para sa akin, bigyan ng second chance. Maganda. Okay. Ang pangutan naman good na to, what if na naka-move on na ka. And then one day, bumalik si ex para maghingi ng another chance kaya hindi daw niya kaya na mawala ka sa buhay niya. So, ikaw ang sibuhato ni mo. Money ang tubag ni Sir Ray Solitario. Mato ni Sir Ray, para sa akin, bigyan ng second chance. Kasi, kung mahal mo talaga ang isang tao, malaya mo naman lalo ka pa niyang mamahalin. Okay? Mo di pitong ingon nga, second chance is sweeter than second. Another chance is sweeter than second time around. Diba? Mamuna yung ingon. Okay. And nandoon yun sa second chance, ang pinakamasaya pagmamahalan. Wow, thanks. Tinood yun na, Sir Ray. Thank you. Thank you so much, Sir Ray, sa imuhang advice o sa imuhang pag-share, sa imuhang thoughts diri, no? Or advice sa tuang atong pangutana. But anyways, gesakto bitaw, no? Kay matod ni Lagod, ang ikaduha ko nung chance, o tagani mo chance, yak kuno na ma-feel kung unsa ni mo ka-love ang usa ka tawo. Kay tungod, kumbaga, na lesson learned na sila sa una nilang gibuhat. So that is why kung may chance, so dili na nila buhaton, dili na nila himuon kay tungod na learned na sila sa ilang nga past nga relationship. Pero nakadepende gihapon na sa tawo kung ihabagya po nga siyang tagaan o ga chance. Kaya kabalo ba mo guys nga naaragid na sa usa ka tawo kung ihatag niya ang maong chances. Kung maong nga chance sa iya nga hinigug. So mo nagingon nga kakapoy di ay nga mag-move on. Kakapoy nga tanan naghihimo nimo para malimtan nimo and then maura dayon no nga. Alright, from Mami Delina Yamazaki, mato ni Mami Delina, if I were that situation and I had already moved on from a painful breakup, I would choose not to go back even. Hindi na siya mubalik, si Mami Delina. He asked me to come back into his life. I remember how I feel at the lowest point of my life because of the pain he caused me. I wouldn't want to go through that same pain again, especially with the same person who once broke me. Sometimes moving on means accepting that a chapter he has ended. If I have already healed, found my peace, and learned to live without him, then there is no reason to return to the place that once caused me so much pain. I would choose my peace, my healing, and my future. Some people are meant to be a lesson, not a second chance. Yes. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Bitaw guys, no? Kabalo ba mo? Kamamidili na lahi po diya, ha? Dili na siya mubali kay tungod. Ang gihatag nga pain, ang gihatag nga sakit, sobra-sobra kaayo. Labi na kay same person ang kanabitang mo open up na po o balik, no? So, from Ma'am Juliet Chu, Arita sa usan na to ka-advisor. I don't believe in love is sweeter, ma'am, the sweeter is sweeter the second time around. So, di siya mutuo. Diba, nilit go na ka, naka-move on na ka? Nga nung mubalik pa man ka sa sorrow, nga naka-lingkawas na ka, pareha ra ka ni kuha og bato nga bigpokpok nimo sa imong ulo. So mao na siya Ma'am Juliet no, lain-lain taog pananaw sa maong situation. Kung ako siguro, okay? So, okay. So, sa dinhi, naamang ko'y ginaingon nga kung naka-move on na ka, tapos dali nga mo balik ang imong ex, dili ka dayon mo desisyon, diha-diha, imo sang huna-hunaon. Tungod lang sa ginaingon niya nga, dili niya kaya nga mawala ka. Imo sang huna-hunaon o kadaghan nga, insakto ba imo nga i-desisyon sa imuhang nga desisyon po? Abi, yung desisyon ka nga, balikan ni mo siya sa imo sang huna-hunaon. Amo, desisyon po ka nga, di na ka mabalik, imo po sang huna-hunaon. Okay. Kung tagaan ni mo siya og chance, himuunin mo ni siya nga hinahinay lang, diliingon nga abrupt nga paghatag og chances. Dili dayon mo balik sa ginaingon nga relasyon. Dili ni mo siya tayon nga, sige, balik na ta, balik na po ito na to. Dili. Kumbaga, hinahinay lang. Una, imusa nga ka nang situit o saan ni mo, kung unsay mga bagong, nagbago sa iyaho, sa iyaha or basig na miss lang kaniya tungod kay wala ka sa iyaha nga tapad or basig na sanay siya sa mga ginabuhat ninyo before. Mauna nga nakasulti siya ingon ana. Pero kung nanaka sa ginatawag nga hilom na ang imong nga kinabuhi. Healed na ka and the same time wala na nakita bitang mga reason para nga mobalik. Okay ra jud kayo nga imuhang pilion ang imuhang nga kaugalingon. And then dili na nimo tagaan og chance. Kay dili tanan baya nga mobalik. Dili tanan nga mobalik, imuha na pod nga mahalon or imo na pod mahalon. Siguro bumubalik na sila nga tryan lang ka kung napa ba sila space sa imuha diya nga heart. Kanabitong itry ni mong mabuhi ka sa imuhang kaugalingon nga wala siya. Muna pinakanindot mga kalalabs nga kanabitong i-convince mo imong kaugalingon. O tinood yun na nung nga kananggi ka na ka sa sakit, di ba sakitan na ka? Grabe na kayong imuhang paghimo sa imong kaugalingon nga para lang jud ka nga ma-heal din that situation to the lowest point sa imuhang kanabitaw na nahiaguman ni mo. And then, ingon ana lang kadali nga maingon siya nga balik ta kay gimingaw ko ni mo, di na ko kaya nga wala ka oy. Dili na siya mao ang reason. Okay? Kaya nga naman, once nga, mga isig chance, oo, imo sa siyang istadihan. Di dayong kamingon, oo, balik na ta, o kita na po, o dili. Imo sa siyang istadihan. O asa siya kutob. Asa kutob ang iyaha nga paghulat niya sa imuha. Pero kung ingon ka nga, di nagkamuhatag o chance, o prangka ha, di na kunin mo. Huwag na kay balikan. Kaya nga naman, lain mo kunang ang tao imong gipaasa, lain mo kunang tao nga imong giprangka. Kay once imo nang prangkahon, dili naman na siya magsinamok sa imuha. Sige, granting mo magsinamok gihapon abi siya. Ingnan na nimo nga kuan. Ayo gyud taga ipakita nga naluoy ka nga kanang sa maniuoy naluoy na man hinung kuan ni niya. Ayo gyud kung gusto gyud nimo peace of mind. O gusto gini mo nga ma-healed na gyud ka totally. Nga dili na gyud ka makigbalik anang tawhana. So imo gyud na siyang huna-hunaon, no? Imo gyud na siyang kumbaga imo gyud na siyang buhaton. Buhaton sa hilom. Buhaton nimo nga naay ginatawag nga kanang kan makaingon ka ba nga wish granted. Nga. Ay salamat na human na gyud ang tanan. Para okay na ka, open na po ka for a new relationship, kung pwede na, diba? Ato na po ka dito, unsa na po imuhang story na po, another chapter, tapos sa imong kinabuhi. Okay? Pero kung muabot ang panahon nga, munigiingon po unsahay nga, kung kamo, gyud na. No? Diba? Kung kamo, gyud na. Diba? Kanang maingon ka unsahay nga, ang panahon na dyan ang makabalo. Kaya bisag, kung uban dito, di ha? nag-uyab. Mag-uyab sila. Then nabulag sila. Nag-isig minyo anay nag-isiglain. A si girl na minyo naglain. Si boy pod na minyo naglain. Both sila happily married sa ilang mga napili. And then niabot ang panahon nga ang ilang mga partner nga wala. Then niabot ang panahon nga nagkita mo na kuan ang tanan nga ungkat. Pagka na naka-feel na pod og something na pod. Uyawan ko sa aircon kay gataas na o mo di ay ni. Uyawan na. So muna siya guys nga kung meant to be, kung kamugyod ang nakatalaga talaga. Kamugyod na. Kamugyod ang naka ayor baga destiny. You're my destiny. So guys, managyo kay igong oras and tomorrow again. Hi to Ma'am Juliet Chu. Uy, salamat di ni Sir Freyland tanaman ha. Kaya cake catering, kaya lami kay ang food atong pag SPTA night. Kaya sa mga kauban na mo nga mga SPTA officers or nga nintambong atong gabi eh. Kaya Tanyan College, salamat. Ina ko sa kung na ko classmates so, nalik ka just tanyon so on tumasyan man ka. Why, excuse me officer ko ha, officer ko. Katawa na siya. So thank you to Ma'am Juliet Chu, salamat ka ayo Ma'am Juliet. And hindot kay guys ba kay kanabitong kanabitong mura kag ning balik sa pagka high school ba nga ato ka dito. Kalimot mo guys sa mga gusto diha nga mukha o nagabi eh, gutom kay mo niya, gusto mo o ganang hard ba na? Hard, sa gito gana? Kung kaon ba nga may rice na gyud? Okay, kalimot ko. Kanang meal na gyud ba nga gabi ni kanuna na, mga silog-silog I mean. Ato lang mo dito sa Barangay 6 OFW. Kanang mumukaon kay naagi na sila tanan diyan na sa soup number 5. Kamu soup number 5, inom mo higop mo sa sabaw sa soup number 5. Na sila diha dapit. Na ilaha diha and na sila yung mga silog-silog, kape, gatas. Tanan inyong gusto, naa sa ilaha. So sa mga gusto lang diha magabi ibaw ganahan ug kaon-kaon. Okay, so wala gyud kay igong oras and salamat. With me, Miss Shanine Hilapon, my tech. Akong tech as always, si Miss Shanine. Undang ko na sa iyahang ginaubra kay mo-assist siya na ako. Thank you, Shanine. And of course, ang alam na lang sa muang station manager, Sir Brian Morden. And sa muang na lang po nga big boss, Dr. Ramil Itang. Oy, daghang salamat! And God bless everyone, mama!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: pagbabayad.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
14: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
15: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
14: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
15: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
14: Paita.
15: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nagikan sa mga

0: si chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
1: Gadahan ko ng tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom dyan DTX500
1: o may kisi.
0: Aromataas imong antioxidant.
1: Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Mano say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap Sir
0: JP. Bankrap jud.
1: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula tag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3. Ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
0: siya. Napudya
1: siya
0: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
1: Inom siya, Sir JP's, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: husto,
1: Sir JP.
0: Husto.
1: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! kining tunumanon. Hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
8: Mm.
4: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
0: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh.
0: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
4: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio!
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
4: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha na ako ang tibok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag topical cream.
4: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm.
8: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course wala.
4: Mm. Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud dayon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
4: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang ditribayo.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto con todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle,
2: ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary. Kapalit sa mga kapatid. Dietary Bio. TTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang makabalati. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinical Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinical Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinical Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: irreversible nga damage sa retina. Bot pa sa bot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma.
0: Mm.
1: May balaan lang niya nga na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Makag-old yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
0: Dili
1: mag-uba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
0: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. 2 lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa 1 ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
0: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
1: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
0: Sa Dennis,
1: hili kayo o carbohydrates, labi na jud. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC. Kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sir JP.
0: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
1: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
0: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangkrap.
1: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
0: Oh.
1: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MITC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MITC. Piktibo, jud kaayo.
2: MITC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
0: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
0: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maujud na ay superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
0: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
0: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
0: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3?
0: Wala.
1: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid naa kay caprylic acid, caproic acid ug naa pay capric acid.
1: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Vizio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
0: Wala.
1: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
0: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
0: Very
1: question.
0: Efficient.
1: Ang imong D3, nabay ketones?
0: Wala.
1: D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
2: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may D3.
13: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Kada isi siya lagos mindos. So, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
3: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
0: Good bacteria.
1: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
0: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
0: Daghan pa
1: siya. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
0: Oh.
1: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
16: D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay good listong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
17: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
0: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
1: Correct.
0: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
0: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
0: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imong ginom nga Plin D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
0: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
0: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usal nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
5: Og dili ra da, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusohon!
2: D3 D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
2: nga may D3.
9: Papalit sa mga bulika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
2: nga may D3.
9: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sform Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sform Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!

0: Kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:07 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: it's hard to find a music library.
1: Alita K5 Saumaka! Balitong K5 Saumaka!
2: Yes, my buntag world. Good morning, Philippines. Good morning, San Carlos City. Welcome na sa pagigala, Dres, sa itong pagpalayag. Talaing hugna sa talamanon balitang K5 Saumaka.
1: Balita K5 Saumaka!
2: Adaw takaroon nga Lunes. It's a 7 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sana kaanda ni kauban sa dinyo karbuntagay yung kubus ng igalas kahanginan ka K-Pab ninyo Jong Barzalas. Bani ko ninyo mga K-Pab hantong tatak na alas 5:50 sa kabuntagon. Sa pag-atod na usab sa pipila ka mga balita na itong ipadangat karong buntaga dari sa itong pagpanaguman-uman. Live na live ta makitaan mga ka-K-Pab ha. Dari sa mga official Facebook page, K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, karong mga orasa madungog ta diha sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. So sa tanan at mga soaking tigpaminaw, every morning may buntag. Labi na sa mga kaingsunan din is may merkado publiko. At mga suki kay mga tigpaminawan, mga higalang sa'yo pagkais kabuntagon. Sa'yo sab kay nagtikaw-tikaw mga higala aron nga makapaninda. Aron nga itong mga igsoon sab nga mga mamalitay mga kakipay. Sa'yo po nga makapanindahan. Nahala, may buntag! Siyempre itong mga kaigsunan usab nga mga tricycle drivers o mga pinikap drivers nga sa'yo na kayo naglibot-libot din itong dakbayan San Carlos mga higalang. Nang sinakuay na mga kakipab sa paghatod o pagkuha sa ilang mga suki sa mga pasahero. Pamping sa biyahe mga manoy. Ha? Hinahinay lang kay medyo ngiob-ngiob pa ang palibot. Kanya, before mo biyahe, i-check yun sa ang kinineang makina. Eh, basig... Masigwa na dihay tubil kay gikawat. Amang goy mga igso na itong mga hilabtanon kung po mga kakipab kung usahan. O tanawa sa inyo ang tangke dihay sa inyo ang mga motorsiklo. Masigwa na na isoon. Ay usur ba dyan ang kawat din itong dakbayan mga kakipab. O bisag kung saan na itong gamping. Kung saan na itong mga higala o pahiluna o tarong sa ito ang mga mahinong-danong butang. Mangita gid po nagpaagin ng sahay ng mga oportunista unsaon nga makapahimulo sila sa itong mga hinaguan mga higalam. I-check na niya, maligid. At the same time, ang pinaka-importante yun, ang tubil yun mga kakipab, kaya di ginakaidog na ron. Problemang dako yun na ron mga kakipab kung pag sige nakagpatin diyan sa kinini ang kick diyan si mga motorsiklo himan-himan mong di wonder kay wala na itubil diyan ay gikawat diyan sa butan ni mong kinini ang usay silingan naman ni mga kakipad ng kawatan usay sad kay mga tagalag yung dapit mga kakipad oo. Sige, una ito magsugod sa pag-ratsada sa itong mga balita. Karbuntaga, ito sa nipantibayaw na ito ang mga live viewers. Ang tanaw karon ka na ito, sir, hard worker or kabus nga mamumuo. Mabugnaw ang kabuntago ni mo diha, sir, sa tibok K5 family. Lanog kayo mo diri sa my shipyard. Salamat kay sir, ha? Jinggoy, haro tata. Good morning, Kuya Jong. Greet lang ko sa family Kasipong o family Mendoza. Family Villanueva o family Marata. Good morning na lang sa tanan nga taga-barangay Kudkud. Salamat kayo sa inimod niya, Sir Jinggoy. Ingon ni Sir Hardworker, nindot kayo pamati mo duty nga walay hangover, Sir. O yun niya, maminaw sa init po ni mo nga mga balita. Proud nako baya nako, Sir. Kay 2 days... Proud ko nako baya nako kay... Ako sa Tagay, 2 days na. Ah, wala siguro katagay ni. Ay, congratulations day, sir. Ako, sir, murag tuig na po, sir. Tuig na nga, murag gabi ipatangin na usban, sir. Ah, pampatulog lang, sir, ba? Magkaedad-edad gud ta mga ka-K-Fam gud. Yan ini mang sugmat ning kining inana bitaw nga mga kwan. Inana bitaw nga mga kakulian. Wa mang ka mangapi anang hapon. Wala mang ka ma wa mang kay nakaon mga higala nga kontra sa imo hang lawas. Pero ngano na nga bisan unsa nimo kakapoy sa tibok nimo adlaw pag tinarbaho. In example sa kagabi on, di ka ba tiog duka? Ano nga ang mahimo nato mga igala para nga kining matiog duka dimdiman og kining kuan ay baka nang hata-hata bitaw jinir pinobring ilim nun jinir munje ba hata-hata baka nang ipana jinir ba inana ba basta kay knockdown lagi. Sige, alas 5.13 na mga ka-K-Fam. Ito mga balita, karumuntagan ay nato ang pag adadon mga hingalam. Makaya lang sa ito ang oras. Agapon day, ha? Doon ay gilusad nga drug bust operation ng ito ang kapulisan din sa Dakban San Carlos de Asmay, Barangay Kudko. Doon ito'y nadakpan mga ka-K-Fam. O niya, niyanto pong adlong Sabado, usak ka pangayaw. Din sa ito ang syudad, taga Balyermoso mga hingalam. Gitabangan matud pa og kulatad diha sa may Jagod sa may kwan diha sa may unahan sa Byron ano ang padong na pa Guadalupe nga daan mga kakipay ba sakop na diha sa barangay to. Gitabangan og kulatan ng usa ka taga Balyermoso nga lalaki mga kakipay sa tulupod ka mga suspetsado patay gyud ni Monjay pagkaluoy. Muna mga kakipa ba ito ang pasiunang mga balita palang karbuntaga. As of this time, ito i-check si Kakifive Rikuyang. Bari 4 ato ibaloon ang siya mga kasikas karon sa gawas nga bahin mga igala. Kagahapon, murag may sunog to sa may isla so si Paway. Oo, murag may sunog to kagahapon. Nga naman ito, nasunog man itong bahay. Nana speakers linya, naka-standby si Kakifive Rikuyang. Bari 4, Rick!
0: FM Live Report.
2: Rick, may buntag.
3: It's my 55 zone. Mga suki na itong mga prasa kagipad yung sa ito ang sa mga balita o suki na report at kung alam mo sa nga pangunusta o pula ang ito ang mga kaminaw kung pangayos ng katahuran labi na yun sa huda ang ito ang special manager. Sir, mayong buntag ni mo, Sir Brian Mugden, o sa mga kumahanan at tuliya, ang mga babae o sa tanan niya, taga T5, mayong buntag. O mayong buntag, usab, ang maanggay kapitan, si Ma'am Kapitan Dilip Buntas, o si Agawad Bilong Aldo, mayong pagpaminaw ni Muli Kaduan. O sa tanan ng mga sosyalis sa barangay, mayong buntag. At T5, yung patuan niya ng susunod parang adlaw kini na wani mo nga kwan sa nang malay ay apong kasi 5 yung super al kitiyal kutun ako ay gitan ko sa gitawag o gitawag sa San Jose no kuda lupi may pataminaw din sa taga apon lupi minaw yan ang talis lang ito yung malaminaw na ito niya parang mga orasa kung ano siya sa mga suki ni kayo na sa paninaw. Pwede yung buntag ni Risa. Mama, yung buntag ni Mudema, ni Risa Lasala. May buntag ni Nita Bilwin. Kung kasi prasab ni Carlos, Brad Carlos, may yung buntag ni mo, marabi. Kung kasi prasab sa mga asawa, katika sinabuy, si Cristina at Sita, marabi. Si Brad, Marky, Iwayan, kami yung kanyang sa taga tapon, mayong buntag, tapon, Guadalupe. Kakipad yung, nang isipod ang bunyada sa itong mga baliktal na hipos sa tapo. Hapon na niya, nakuhan ako. Ang naunan ako na napupos ko, kakipad ko, ginit sa ito ang karunsulod sa merkado publiko. Ay niya itong aging mga inadlaw sa itong report, taas, yun, yung kasal ng karne, mawagustin ka. Araw 55 yung, iubos sa Mayo ang karne, natumpol ang mga muhi o baboy. Ito 160 na lang, ito 160 ang diya sa merkado publiko. Kung yung regalig maghangyo o dosa ay sinta, muna ako na siren sa gahapon.
2: Uy.
3: Kasi pa yung karne nga baboy.
2: Hmm.
3: Ang karne na kanding kasi pa yung ang pagbalita na ito ni Agi pong mga hiraglaw,
2: hmm.
3: na kuwan eh, 500 ang kilo.
2: Hmm.
3: Pero ni umusan, 400 ang kanding kasi pa yung kunya ang manok. Kasi tawag o kanang inihaw, isa yan lang.
2: Hmm.
3: Sa temperatura kasi pa yung magpapalit ka lang ka sa manok na Bisaya o 250 kanwil ang ipindakon. Ato sa itong mga agi mo ina daw, nabot yung 200. Ang manok na sa itong manok, 195 saka kasi 200 ang kilo sa karne ng manok at si Pedyong. Yan, ipokus ko sa pugas kasi Pedyong kay maparos mo na ito. Pugas. Dirita sa pugas kasi Pedyong, akong nakuha niya sa merkado publiko, mas ining po kasi Pedyong, muli siya gitawag na ay premium dahon na ay regular. At walang may ba, ang kanyang gitawag premium kasi Pedyong, kita iupso ang kilo. Mauni siya itong na, 2 kilo, 20. Kaya kinikan dahon, 20 pa ubos. Tayo ang presyo. Upso, mauni siya itong nakuha, magitawag o kanlaon price, bungas. Regular na bugas, kalato nyo kayo. 25 kilo, 52. Itong nakuha. Kirita sa bugas mais na tipad yung mais na buhay gilo. May sinta, kasod ang kilo. Mais ko niya, naapoy sa sinta ito ang kilo sa bugas ng mais na tipad. Mauna itong nakuha sa tipad yung mga balita, citizen report, hapon ng adlaw yang karon base na tumasusi o kinsa ni balayan na dunay sunog kada hapon kay wako ka kuha ni kay gabi na po na uli sa kipayton sana alam mo sa
2: sige
3: patatag sa mga suking tig kami daw hindi mga balita na to o kitusin na report sa ato ang maglakip na diyo sa ato ang sunog o GTH ko finish sana alam sa kipayton ako na lang kay Rico yang B at ang sa balita ng mga balita ang servisyo ngawan sa road E5 News
2: team. Salamat kay Rick, grabing pagkunhod eh oh. Bultada engineer luya sa to mga livestock kuan na ni livestock practitioner. Sige lang. Ibang kumpunta kapag gustong pamahal ko sa itong mga pressure ng mga K-pop kay kibaw man tang kuan ko drone ting pigado bitaw mga igala o oh. Wa kayo trabaho no na may trabaho mo na kinini ang kuan sad kayo kinini ang kulit kay ba pangitaon kay mga K-pop down. Sige, alas 5:21 na mga igalaw sa kabuntagon. Padayon ta sunahan. Una ta mo buwelta sa to ang mga pahinumdum karong kabuntaga mga ka-K-5. Malisang taning balita dito sa gawas sa nasod mga igalaw nga to ang na-capture ni ato na kalabay ng adlaw ba. Parte bitaw aning sakit bitaw ka tigdas bitaw Junior Munjay. Murag mo man gini pinaka highlight pa sa pagkaron murag wa pa gid ni mamatay ning isuha. Pero dito sa kuan, dito sa nasod Bangladesh, Junior Munjay, grabe ha didoy. Noy bisentos kapin ka mga bata dito sa nisgutang nasod Junior Munjay ang nakalas. Tungod sa kakulangon sa herd immunity nga ginatawag mga K-5. At the same time, tungod sa kakulangon sa bakuna kontra tigdas. Na? Pero sa Gapon, agapoy ba na itong mga kagsunan, di Gapon mo to, nga umot sabton kining tigdas, dunin mo dyan, dugay na dyan kainis nga tanan. Dres, itong naso na itong mga tuig, 1,900 kapin bitaw, dunin mo dyan. Itong wala pa ma-create ang vaccine kontra nining maong sakit. perting daghana sa nga matay ani diri sa tuang naso Jimon J. Ang uban naka-survive pero bauna. Piang kinini ang naka-survive pero bangian ang lawas. Iban bungi. Kinini ang kulang og kining kuan kulang og panimuot. Oh. Ay uban sad mga higala kay kana ganing kuan. May komplikado sa sud sa kinini, may komplikasyon sa sud sa panglawas. Say for example, gamay ang kasing-kasing. Sobra kadako ang kasing-kasing. Dili normal ba? Sumo ni mga kasinatian nato. On the previous century mga higala. Nga karon nga gikabalak ani sa mga ato mga ekspertos kayong panglawas kay unta pwede ni siyang mapugngan. O pwede siyang ma putol ang gap kay every after 2 years man siya ginapahigayon mga higala sa tumong nga makuan makabot nato ang kining immunity nga ginatawag mga ka-K5 kay once di nato ni ma-reach ang immunity dakong posibilidad magka-outbreak yun mga ka-K5 pareha sa naitabo dito sa Bangladesh hamakon mo na nga ang ihap General Moon Jae naa sa 986 nag-start ni siya from the month of March up to this month, month of September. Kay everyday, ang ilahang daily report nga madawat sa mga tambalanan dito sa Nisgutang Nasod, naasa tag di mo minus 1,000 ka mga bata ang madangat sa tambalanan. Nga, gisuspitsahan mga ka-K5 nga natakbuyan, niining maunga sakit, or kumpirmado yun. Nga nakabato ni ining mao nga matang sa balatian mga ka-K5. So panahon na unta ni para nga kini magkahuna-huna ang pipila ka mga ginikanan diya ba nga nagduha-duha gyapon nga mutuo lang gyapon mga ka-K5 so kung unsay makita diha nga mga konteksto diha sa social media nga bisan ang kanang mga nagpasiatab diha di man gani magka-explicar kung unsa gyud ang benepisyo or mga dili maayong benepisyo para nila sa ato ang mga bakuna kontra ni ining maong sakit mga ka-K5. Di magay maka-explain. Na. So hinaot unta kay diri pod ra ba sa ato ang lalawigan. Wala pod ta magka-reach sa kinini ang herd immunity nga ginatawag mga ka-K5 kay again based on a previous record from our City Health Office. Nubo jud kay ato ang vaccination rollout mga higala as in. Nubo kay istanan. Taron sa mga 42%. Which is ang required unta ani nga para nga kining makabuot nato ang immunity nga bahalag wala nakapabakuna ang uban at least basta kay ang majority lang unta bisag ang majority lang may makabuot nga mabakunahan ba para nga kining sakit dili siya maka-spread out wala nato makabuot mga K5 tungod sa kahadlok sa pipila sa to mga ginikanan. Well, di po nato sila ma-blame kay mo lagi na di man malikayan yung mga kabalaka. Pero naman tayo mga eksperto nga pwede mapangutanaan ni anak mga K5. Gamog yung makahatag na itong saktong tubag. Diba? Bueno, alas sa 5:26 na sa kabuntagon. Standby for a while. May maminaw sa tag mga paibalo sa Picas Lawak. Paibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Din karos itong pagbalik. Ato ang pasudlon mga igala ato ang mga katandam gikan dito sa K5 News FM Negros Oriental, K5 Canlaon, K5 Bayawan and K5 Dabagetan of course. K5 News FM Sikihor. Karon sa tumpagbalik, palihaga, standby.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: T3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
7: Mapalit sa mga
5: T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yun ang kahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butik. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulik gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Halaw sa 5:30 sa buntagon mga K5. Balik tandres sa itong pagpangalagad sa dulumanong balitang K5 sa umaga. Inibayin ang gidalit ng kanato sa mayang kabutuan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Siyempre, ang ito ang DTX Coffee Mix. Ang kape mga K5 nga pampa-sexy o ang kape nga pampa-healthy. Available ni sa tanan na itong mga suking dealers and leaders sa K5, solid supporters mga K5. Sa nagkadayang bahin din sa itong syudad. Ano diyan sa may proper punaw ha, kay Ma'am Aiza Secretaria. Diyan sa may Pili Street na diyan kay Tito Ruben. And Tita Lizer, well, oy, belated happy birthday day kang Tito Ruben day. Birthday siya last Saturday, mga igala. Salamat kay Tito sa mga gihatod rin nga pasnak sa mong duha ni Tita Lizer. Bueno, na mga igala, ito mga kauban dito sa K5 Negros sa Oriental. Ito silang pasudlon ko na ba, may buntag.
10: Pero nagpamati sila karon mga ka-K5 ba. Ito nang i-connect mga suki na tuntik palamating. Ito ang linya ng atos itong makaubanan.
9: May buntang.
10: Oy! Morning!
9: Good morning, K5 Elmer.
10: Good morning, K5 Jong.
9: May buntang.
10: Luya, mga K5 Jong.
9: Oh, delay. Paminaw rin nanin mo.
11: Ato i-check ka rin doon na mga gala. Lisel Kabal, good morning sir sa Iril, Kabalotan, Baay City. Good morning, Kabalotan, Baay City. Dito maglangan mga K5. Ito na i-check ang ito mga kabanan ng K5 News FM San Carlos. Okay, K5 News FM Catlaon City. Good morning!
9: Good morning, K5 Sai.
11: Morning, K5 Jong.
12: Sige, good morning ka K5 Sai. Good morning diyan mo diyan K5 Jong. At the same time, good morning sa mga nagapamati karon nga
9: gikan. Wala si Kuan.
12: Distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Good morning K5 Sai.
11: Good morning. Wala si Dunde kay naka live.
9: Si Kuan SM.
11: SM atong gi-check si SM. Ipumpurag busy ito ng pagpagandam sa among team building doon si Kirla.
9: Ah, okay.
12: Ipanpanan ah. Nga niya.
11: Oo, oh, marag damal kami nila na dito ka.
9: Ano dahil?
12: Pagpiyota ba?
11: Dari sa Dumaguete karon na mga kikipay, kani problema ba niya ni Juan? Kani bang sunog dito sa Indonesia, kinabot naman na rin isla si Kihorong Cebu?
9: Dari sa mga San Carlos Dugay, ra?
11: Duker.
9: Hmm. Ano tayo may agismana? Bitaw?
11: Oo, di naman. Nakasuro ito din sa itong baybayan gahapon. Pero di naman makita ni si Giorong Cebu.
9: Git-git kayo.
12: Kanang ikabuntag ito, kanang guan, hayag-hayag na. Di hindi mo makita. Giyon nga, ah, grabe, bagagagaso eh.
9: Hmm. Narabag yun sa mga buntod. Hayes ang tawag, anak, kaki 5 Sai o kaki 5 Elmer.
12: Oo.
9: Oo.
12: Pero, kuwan ba? Ay namang gay lugar gagan nga permi nga magfag what if mag-ipon na sila baga na kayo
11: di na sila mag-ipon pon
12: maglahi ri ay
11: maglahi na sila ninga ba sila nga ay dili tani kay aso ni gikan sa lasang dito sa Indonesia ini clouds gini clouds
9: pud ko ang kan ang kinili ang pagagpas sa to ang buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office dinis Dakban San Carlos. Sila ang gipanghinaot nga unta mo uwan kay murag ang uwan daw may makapakuan ani makapa tunaw niya ba. Problema kay murag pila na kabuwan na nakalabay ha. Murag tulo naman tingay. Wa pa jud mi kasi natig uwan pa dinis Ciudad San Carlos. Nga kanang kusog ba? Oo. So ang
11: tuwa pa sa Luzon ang kusog ulan.
9: Oo, ang mga particulate matter kung tawgon naarag hapon, nagpabilin rag hapon mauna nga atong miaging semana nagpatawag og prasko ng ato ang syudad dinhi sa ang ato ang I mean ang ato kagamhanan dinhi sa syudad nagpaabot og pahimangno sa publiko labi na tong dunay mga gipang mulo bitaw sa kiniang kalawasan para sa ning ubo. Katong doon ay mga asthma, kung mahimo, kung magawa sa bahay, mag-suksok yun o face mask. Kay parang kuan kaki 5 Sai o kaki 5 Elmer, kining dili mo grabe ang ilahang mulo sa kalawasan ba? Kay sila gini ang una ginayon nga posibleng maapektuhan tungod sa dili mayong kalidad sa hangin. Oo. Unya, atong nakalabayng adlaw ang atoa dinhing provincial health office nagpagawas na pud tuog advisory usa sa ilang gimugatan dito is ang panawagan sa mga local government units dinhi sa tibuok probinsya sa Negros Occidental nga kun pwede istriktuhon ang kinibitong mga pagpahigayon og open burning or kining pagsunog sa diha sa kwan ba diha sa pagkada pasa na mga katubhan nga bagong tinapas o inana ba istriktuhon
12: dolog ka ng mga kanang dako po kay area ba nga na yung mga laya like mga lasang
9: kay para ang purpose is dili mo samot o kaguba ang ato ang air quality dinhi sa to ang lalawigan and at the same time mao na usas silang gihimugatan jud kay K5 Elmer o kay K5 Sai is sa katong mga molagina dunay mga komplikasyon sa panglawas minus-minusan usa ang mga outdoor activities kung wala man gyud importante kayo nga gibuhaton sa gawas di lang sa magawas-gawas panimay
11: kana pwedeng importante kayo
9: ang problema kay mo ni stay indoors daw kay kanang tungod sa haze. Pero tipong alimuota kay sige ka brown out. May gani aning following days kay wala na ka brown out din eh.
11: Dere sa mga kay dere sa mga kay Beb Jong, kay Beb Elmer. May group naman, group 1.
12: Asa mga group 1 kay Beb Sai?
11: group 3 na kayo. Pero ba nag-doon ba? 1 hour pag Antos Mikas. Mm. Oh, di inyo na po na. Oh, inyo na po. Group 3 na po. Sika.
9: Di kita yung ma-missing sa raffle dahil layo pa po natin Disyembre, no?
12: Ilan po yung intergoes on the road na kayo, Sai?
11: 1 hour.
12: Pre-repudia
11: sa mga 1 hour po. Di ba, lantaon bigid o guan sa inyo si Peggy? Pani, i-share-share dito sa Mindanao o Luzon dito sa Liti. Ikaw na mag-dress ko na to, inayar?
12: Sila na po yung mag-gulbol.
11: Mm. Okay, sila man gyud naginanglan. O man ta naginanglan diri og guan kay igo man ato supply.
12: Kita gyud nanay galing mo. Oh, og nanay galing ando na mga schedule og ganing mga 1 hour interval sa brownout. Og sigihon gini ang mga tao ba maanad ba ya?
9: Bitaw.
12: Pagpangita na hinuon og dili mo burnout. Ay, ang mga guan kining gasolina or kining atong petrolyo bitaw niya. Ay, Jesus, pagka una bitaw nga ni mahal, reklamo. Pagkadugay na bitaw, ay Jesus, naanad na. Ay, basi mong abot pag 100.
11: Okay. Bitaw, no? Kaya lang Elmer, og sige, burn out. Basta dili ra, kuhan, dili ra putlag kurinte, hindi ka bayan.
12: Okay ka na, no? Wala man ay gitawag nga, notice o disconnection.
11: Dili na sila magbutan. O na, kaya sige, mas ang burn out. Ang mga pipila ka ma-empleyado dito sa among kooperatiba, Norikudos, na kinawat ng mga hulga silang kinabuhi. Katubang mga hulga ba? Dili ba niya sa Noriko? Igo na ba silang schedule? NGCP ning burnout?
12: Pero na ba yung nangutana ng G5 saya? Kaning, NGCP, ang gikan. Na nangutana, ngano daw lagi ko no, nga sige man untag burnout, ngano ni dako man ang ilang bill?
11: Eh dili, kaya huwag dili mo, kanil mong plangka, pagbalik ka na sa kurente, kusog ka itong goyok.
12: Mo lagi na.
11: Imong i-off.
9: Magay na nga dapat ang mga nag-ungot ni Ibton. Dapat, dili na sige paungot ng mga nag-ungot. Bitaw.
11: Hindi na lang kwao na sa kwaon. Ipalungon sana, kayroon dili na mag-kwaon.
9: Di, Ibton yun. Ibton, kasaksak, refrigerator, aircon.
12: Wala gamita, Ibton yun.
9: Mog yun.
12: Balik nga, dito na ibalik, saksak.
9: Oh, pag na may power.
11: Ibigkan in a crisis. Dere sa amo, kabalo mo, ang kuhan ay mga sugilano doon. Mingon sila nga. Ang mga kabos na problema o singing burnout. Ang mga dato na problema sa low voltage.
12: Kinagam ka appliances.
11: Low voltage man. Wala yung problema na kuha niya. Kanang sa tawag ka na. Kanang bayaran na sa kurinti. Kita mga kabos, bayaran sa kurinti. Budako. Pero sila, ay, bahala na nagdako na. Basta hindi may mga low voltage. So ba na, ang problema na gano'ng taon din sa kwan. Ang ato ba, maghimot na balaod nga ang kaning kwan na to, supplies, geothermal, dako man yung supply din. Din sa Negros Island ra, i-apil na itong si Kihor.
9: Na ako na matikdan bitaw. So kada itong suna ni BBM ba ganyan siya nga wag tangon ang system loss, nagsige na tag-brown out. Bantay mo?
12: Oo.
11: Correct.
9: Na.
12: Coincidence ra ba ni?
9: Ano siya ba ni? Coincidence o...
12: Saan na gawin, no?
9: Diba? Diba, mamagito yung ikuan. Mamagito. Pagtindaghanan ito ng mga provider. Ang ni kuan, diba? Ang ni Supak. Kaya mamao na lang daw yung tao na ilahang kitaon gani. Well, after that,

0: Naga tu mi diri bitau nga platoy. Abi to butog 2 million na gwita to.
1: Mm.
0: Yang usual nilang balayran ko ra mga 4,000.
1: Mm. Oh. Nga ra.
2: Oh. Ang kuya ana kate mo si 150 may mo na tong 1,000.
0: Magreklamo ko eh.
1: May mga inana.
2: Oh.
1: Mm. Pero karon wala naman. Wala naman karon.
0: Kon mo kuno nagod? It's either sa pag-encode nila or sa kwintador.
1: Hmm.
0: Oh, muna duha na.
2: Muna nga ang kwintador ko dibutan na sa posteron kay ato sulus balay.
0: Poste ito no.
2: Bada-bada on na sa rinig metro. Labi na kato na ero. Masas.
1: Hmm.
2: Bada-bada on na rin mong kuhan. Reading ni mo dito.
1: Napo yung ban nga kineng mga konsumidor magod mga marukoy kipabsay.
2: Hmm.
1: E kuhan ba? Kineng manipulahon ang kineng ang kwintador. Pwede na para di katuyok. Tag magnet.
0: Ang ako lang magabagabaan ba bagong tag magnet.
1: Bitaw. Di, masunog, John.
2: Padre kay ba, John, dire sa abo, para makalingin ko rin tayo. Ito yung mga energy power savers nga, kuhan.
1: Hmm.
2: O, yung reklamong na rin ko. Ay, mo, ana, uy. Oo, kay makadaginot mo. Oh, dati mga inventor eh, kita mag-uri, kaya mga local inventor na ito, di mga supporta sa gobyerno ko, kaya makansay ko ng gobyerno.
1: Bintaw, kadaghan na ito, direk, pwede ka kuha ang power supply. Oh. Ang Pilipinas may pinaka, pinaka-abunda sa mga natural resources.
2: Mm-hmm.
1: O may ngontag geothermal, natay vulkan ka naon.
2: Correct. Apo hindi na pwede na, Kipab Jong?
1: O may ngontag hydro. Naatay daghang mga busay.
2: Dreo sa amua dreo, dako kaning kuan dere, linaw kay dito sa bukid dagi web.
1: Oh. Solar na ba, daghang tag bakante.
2: Diba? Solar gyud kan no.
1: Na.
2: Pero ambot. Ano, solar ang kita tanan ani.
1: Pero ambot lang gyud.
0: Yeah. Inay po tagbay og ang tempo po kay pwede rin po gadagong.
2: Dili magkuan mo gatong breaker kuan ba gubas panganod para di mo sampong so
1: in cloud breaker ba tawagan na
0: cloud breaker oh.
1: Ay ginaw ko
2: tigir mo pero ang kuan na to pero naluoy ko ani mga kawanis no kay mong kooperatiba kay gihulga na mas mga tao eh
1: uy buwan taon sila lain tao no eh?
2: Uy, may kayo ba?
1: Dili na sila mo ina-control ni anak.
2: Mm-mm.
1: Oo. Unta sa mga konsumidores, mauna yung kinini ang inyantang huna-hunaon. Nanarbaho rin tao na sila. Dili, wala na sila ang control yun. Correct. Na sila mga boss, actually.
0: Pero mamugid ay nilang madali, God, kaya or nakapabor po na si NGCP na. Dili prone ba?
2: Si kaya naman dito sa Cebu, managay rotational burnout.
1: Naaway!
0: Naaway! Naaway!
1: Oh.
2: Ang Cebu o Goan, may dagkog Goan, consumo sa kuryente. No? Mindanao area.
1: Kita ka sila hang advisory, K5Zai.
2: Hmm.
1: Visayas, under yellow and red alert status. Bago gina, pero may gina pag-awa sa Winwin, say Visayas, including na Cebu. Iloilo. Asa pa man ha?
2: Nagpuyok ang grid na to sa kuhan.
1: Muna gani.
2: So, mingon nga, ay, amo saan ang gamiton din? Panilitan, kuhan, amo saan ang gamiton din sa Toledo City na inyong usa ka oras ha? Amo na brand out ha? Ito na yung gamiton dito pa hulat. Pasubay nito ba?
1: Ita.
2: Muna ang NGCP grid.
0: Palit lang galing dito sa balay, galing solar.
2: Ha?
0: Pati nga sa mga palit ang lamig sulad kay 1 hour man ang interval at least ba na isa ka oras. Palusap ito na magkaon bitaw nga nang kuhan ka, palungan ka. Mas ginhawa kang flashlight.
2: Dili ang mga nireklamo po de. Asan na ka nireklamo ka rin magdulag pickle ball? Oh, kami yung burnout na. Hindi na po mag-generator ng kuhan. Pickleball o mag-solar sila para...
0: Nindot na ngit-ngit kayo sa'yo.
2: Di man mag-igo ni mo.

0: Ini nindot kena
1: nit nit
0: bikul nit nit.
2: Belum dulung bah.
1: Tengok sila ka amo skin jor pikul bol. Eh amo ke anto dito ke bro. Mga pickle bowlers ay.
3: Uga na pud ganong gabi man dulaon. Pwede magadlaw.
0: Ibo ko anong gabi ipon lang magdula.
3: Oh.
1: Extension mo na pasingot.
3: Naing na ni kumpirma ay si ato ang suking tigpaminaw nga na nagtrabaho taga Diris Negros pero na nagtrabaho sa Cebu karon.
0: Mm.
3: Si Sir Hard Worker ingon niya labaw pa diri si gig brown out sir oy. Mao gani tulo na ka seasons diri. Ting uwan, ting init og ting brown out. Mao ba? Imbis gadhor ra ka season nga tawag na raso dito sa Cebu daw na tulo. Ting uwan, ting init og ting brown out.
1: Kadili pagay na epektuhan tas El Nino kay ang uban dito sa Indonesia nang asunod ng kalasangan ay putaw ni kisunog dres ang kalasangan sa ato may gamay na lang na bilin.
3: Oh, kadili
1: pati yan. Mga kuha na ito diyan, no? Wapan na sa una, nakabot mo siguro mo na yung mga kalasangan ng asunog dres sa ato. Oh, tungod na sa kainit sa panahon, wala na yung tubig. Ayok din na maabot dres sa ato.
0: Sa so, una kay hilig pampun manok mang sunog ning uban nato kay sa tawag na kaingin.
1: Oh. Hmm. Oh, kaingin.
0: Hilig mo mang sunog.
3: Karon di
0: pwede. Na padalaw. Mukatay na.
1: Ah, magsunog ka rito, asas.
0: Gamay lagi ni Bruce Lee bisa galing. Kon ra gamay ra jud kayo, mukatay.
1: Mabot nag lumbero dito.
0: Punto lumbero.
3: Bawal man mo duwa pickleball sir, gulay kabit ko no. Hoy, hoy simbak ko kasi.
0: Mag-awa na rin mga minyo
3: rin. Wajug ko yung saan rin. Sir Hard Worker ay maging una-una rin comment ay.
1: At sa himo ang statistic siguro ang atong mga kuhan, kaya mga surveyor ba? Ang pila na ay naka-uyab, naka-kabit, tingin na ba? Pickle balls.
0: Hindi naka-dula na rin.
1: Wala nga ubang mga asawa, mabilis ba lang, delay na doon magpikul. Ay, salamat kay burnout. O, oh, di ka doon lang kay burnout man.
0: Pero, listen, murag ko na po nag-website kung maingon nga, kung doon lang pickleball niya, burnout man, murag lahi na po na.
1: Yung mga tarungan man ganyan, eh? Doon lang may kayo musiga naman doon tao, doon sa kauras naman burnout. Ikaw, no? O maabtanig, doon kayong panahon ng ato mga pickleball, sus. Sao na gani. Naghanagin ko na ni.
0: Pero nagdula ka kay Pabsay?
1: Nagdula ko pero murag dili kay ko kontento ba. May katong table tennis kay makakuan kita murag maluoy mo kung maigo itong imong kontra ba? Alam mo, oh. Hipak lang kuan ba? Kanang bula.
0: Go, pwede mo nang hapos diyan.
3: Ganmayan, pagkagbukton kay Pabsay, real kay Pab Elmer.
0: Ikhapos na orang pura yung mapalid ng kontra niya.
3: Oh. Buslot ng netog may maigos bula.
1: There is the baguete. Taga-eskina na naikuan, korte. Na-i-may, makante, ala, pickleball na na.
0: Murag. Yulingan gali, murag ang walay pickleball tingali, mga bukid-bukid nga barangay.
3: Murag, ang ninguso niya sa unas, dumagete, labi na niya sa may boulevard. Murag mga kuan man to, kanang bang mga gagmang speaker ba unya kini na connect cellphone ya microphone kay magsigig video kay karon pickleball na
0: wala gyud kun kay sa
1: na aron ni daghan na noon
3: on aw oh, abi nakog nawala na ang tanang kultura
1: niya gyud kanya nice mga millennial na senior citizens tapos mga sawing palad oh na
0: nami gitu yung barko-barko dias kuan nga boulevard nga walay dagandagan
1: Dami barko.
3: Ganaan ko laagan kay kada kanto ba na eh, mama? Gagmay mga tapok-tapok, kunya magkanta-kanta, inana ba?
0: Dako po siya area, lakawan ba?
3: Oo.
1: Panos kay gabi, namakuan ka, gusto kang magdulag chess, magpamasahe, mungkaon, at anan na rin. Pwede. Boulevard, pantawa na mo.
3: Sige na kayo, alam mo, newscast na ko kay Five Sai o kay Five Elmer?
0: Oh, sige, sige.
1: Okay, ato na ako, Keeper Jong.
3: Sige, salamat kay K5 Sai o K5 Elmer. Gikan na lang din sa 95.7 K5 News sa Pama, San Carlos Ate. Salamat kayo sa mga pagparaguban. Ugma na sa pohon, samang takna, samang istasyon, may buntag.
1: Dapat tayo, K5 John, K5.
3: Motumay gala, ito ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros Oriental. K5 Dumaguete and K5 Canlaon. Musunod na ang K5 Detox 500 Morning Newscast sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager, sa mga Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itanguy. Laban ito sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, K5 niyong Jong Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ayo no?
7: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon?
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
7: Mauraon ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: kondisyon,
7: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Sa pagtumar, 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne dagang mga bugas.
7: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobrang tambok.
6: Oh,
7: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sir JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
6: Hosto. Ano tay oras, Doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili pag-abusohon.
4: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsula sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
9: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
9: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Naunsa naman ay mong motor, sis?
16: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
15: Na ako i-refer nimo.
16: Asa man sis, maayo na diha?
15: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel, sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
16: Ay, sige, mudantaw niya ako dito.
15: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato dili sa dakbayan.
16: Ah, sige, diha na ka kay mo ato ko dito, akong bisitahon.
17: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila. Bike Wheel, na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City. Bike Wheel.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Philippines. Alasay stress na sa buntag.
13: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: 당 레고쇼 썸 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 업 내용 나리토라 황인용 K5 뉴스캐스트
1: 팀 Headlines at mga balita, nga dalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, Disappear Antioxidant. Tagabali Hermoso, ngingong gitabang ang gulanta, din sa San Carlos, patay.
2: Taga Calatrava, patay sa aksidente dito sa Tubuso.
1: 19 anos ni college student, nagpakaraning ngingong gikid na para makuha ang 300,000 sa mga ginikanan, aron ibayad sa utang.
2: Vice President Sara Duterte nakapiansa og 360,000 peso sa kasong grave threat.
1: Tulog oil tanker sa Iran gibungkag sa US airstrike.
2: Daga Calatrava nga si Charlie Ratcliffe nakalangkat tawsab og duha ka gold medal sa Jiu-Jitsu World Championship dito sa Tokyo, Japan.
1: Zilly de Belen nagpabiling batanon. May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli ang daang talamanon K5 DTX Favorite Morning Newscast. Ingatlong Lunes, pizza 7 sa bulan sa Setyembre 2026. Sa pangalan, Sekretaryo ng Kampuwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos City, inabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ngayon man 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, ako si K5 Jong Bersalas.
2: Ako sab si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Huwag karon sa detalye na sa itong mga balita. Tagabali Hermoso, patay, humangi aligar, gilampusan. Ugon gitabangan og kulantan, dinhi sa San Carlos sa Sente. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Morde. K5
3: News FM, live report. Patay ang usa ka 46 anyos nga lalaki human pa matod kini gilampusan sa duha ka mga

0: ulan na ang maong pasidungog resulta sa walay hunong o padayng kampanya batok ilegal sugala, ilegal nga droga o loss firearms o batok sa smuggling. Nagpakita usab kini sa dedikasyon o kakugi sa kapulisan sa Valiermoso aron magpabilin ang kalinaw o kahapsay o seguridad sa katawhan na. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Alas 6:13 na sa kabuntagon, gipahayag ni Arwin Razo ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Director nga nangayo ang ahensya og dugang nga pondo alang sa mga apektado sa red stripe soft scale insect o kun RSSI dinhi sa probinsya sa Negros Occidental ug Oriental. Sumala pa niini magpadayon ang ahensya sa paghatag og assistance sa mga apektuhan sa RSSI samtang gitinguha pa nga makabuot ang tanang mga talabangan. Nakalanap na ang mga lugar nga ilang bisitahan sugod garong simanahan lakip ang Talisay, Kabangkalan, Ibibagalona, Hinubaan, Ingunman, Lungsod sa Kalantrava. Bayag usab ni Razo nga hatagan og tabang ang mga laborers og workers nga apektado sa RSSI apan ila pang giuna karon ang mga lista sa farmers. As of August 28, tanang sa 27,304 pa lang ka mga farmers ang natagan og assistance. Ayon kasagaran niini mga mangunguma dinhi sa Negros Occidental. Sigun ni Razo, mas daghan ang apektado ng mga lumulupyo sa Negros Occidental hay midangat kini sa 10,325 kulitan din sa Negros Oriental nga nalang sa 10,125.
2: Samtang subay sa mga balita, gikumpirma sa Provincial Government of Negros Occidental nga malampuson ang pasiunang lakang bahin sa pagpakang sa Red Stripe Soft-Scale Insect on RSSI base sa ilang gihimong field observation o laboratory test. Sigun sa buhatan, nakita nga giatake sa mga locally produced biocontrol materials ang mga RSSI o ang ilang mga cadavers gikaunusab sa entomopathogenic fungi. Nahipos ang mga ebidensya gikan sa katubhan sa Caliban Morsha haya nakadawat og biocontrol materials o gipailalom sa orientation ang mga mangunguma pinaagi sa tabang sa Task Force kontra RSSI niadtong Agosto 14. Tulo ka semana ang nakalabay human gisabwag sa katubhan ang entomopathogenic fungi nipakita dayon kini og maayong epekto ingon man aktibong presensya sa katubhan.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:15 na sa kabuntago. Patay ang usa ka babae samtang pito ka crew member usab ang naluwas. Uman malunod ang motorbangka sa kadagatan nga sakop sa isla sa Caloya Antique na dudubingo sa buntag kung gapon sa buntag sa Siyembre 6. Base sa inisyal nga impormasyon, ingong naglayag ang motorbangka sa Semirara Island alas 2 sa hapon at ang Sabado sa Siyembre 5 paingon sa Caminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro. Apan wala kini maabot sa ikatakdang oras, sinungdan nga naghimo og search and rescue operation ang Philippine Coast Guard o ang mga rescuers sa lungsod sa San Jose. Nakitaan ang naisigutang motorbangka o nagkumpirma nga nalunod kini human gihampak sa dagko ng mga balon.
2: Arestado ang usa ka 19 anyos na college student sa Lipa City, Batangas human napamatud-an nagpakaron ingdong nakidnap para makapangayo og 300,000 pesos ransom gikan sa iyang mga girikanan. Sumala pa sa report sa Lipa City Police, gihimo kini sa estudyante para makabayad sa iyang dakong utang sa online gambling og lending apps. Base sa report yatong Setyembre 2, gihatod pa sa inahan ang iyang anak sa universidad. Paglakaw sa estudyante, nakadawat na ang inahan og mensahe gikan sa wala mailing account sa Facebook Messenger nga nag-ingong nakidnap ang iyang anak og nangayo og 300,000 pesos nga ransom og gihatagan lamang sila og 2 ka oras para magbayad. Dugang pa, nagpadala pang suspect og mga video kung sa diin gitabunan ang iyang mga mata. Naghilak og nanamilit na sa iyang mga ginikanan. Tungod sa kahadlok, nangayo dayon og tabang ang pamilya ngadto sa kapulisan. Samtang nagpahigayon naman dayon og backtracking og investigasyon ang mga otoridad gamit ang mga CCTV footage og dito na siren nga walay nahitabong pagpangidnap og dito na narescue ang 19 anyos sa usa ka hotel nga naginusara. Giangko naman sa suspect na siya mismo ang nag-imbento sa senaryo. Tungod sa kahadlok sa iyang mga gipangutangan, imbis na makakuha og kwarta ang mga estudyante, napasla kinoon sa prisuhan og nagatubang sa tukmang kaso.
1: 17 minutos na milabay sa tak ng alas 6 sa kabuntago. Samalang puso na kapiyansa si Vice President Sara Duterte og 360,000 pesos sa Quezon City Regional Trial Court niyatong Sabado, September 5, sa tulo kay hap sa kasong grave threats ngayang giatubang. Mainumduman nga niyatong Biyernes, September 5, o kung September 4, gikumpirma ni Duterte nga nadawat sa iyong opisina ang warrant of arrest. Nga gipagawa sa korte, dahil gitakda ang piyansa nga mukabat sa 120,000 pesos matag ihap sa kaso. Ang kaso na gumikan sa iyang pahayag atol sa usa ka online briefing diin giingong iyang gisgutan ang pagpapatay kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez kung ano na iya daotang may tabo kaniya. Isip kabahin sa proseso sa piyansa, may sumiter si Duterte sa iyang hulagway ug mga gikinahanglang sertifikasyon ug gikuhaan usab siya ug fingerprint. Sa wala pa kini, una nang gipadayag ni Duterte nga nakadawat siya og giingong hulga nga mao'y hinungdan sa iyang kabalaka alang sa iyang kagulingong seguridad sa iyang mga anak.
2: Subay sa mong balita, gipasabot ni Vice President Sara Duterte nga gitambagan siya sa iyang mga abogado nga magpiyansa imbis nga magpabilin sa detention samtang ana sa kustodiya sa kapulisan. Matod pa niya, mas luwas ang iyang kahimtang kung adunay mga sibilyan nga makakita og makamatikod sa iyang sitwasyon kaysa magpabilin sa usa ka separadong selda diin mas huyang ang iyang proteksyon. Gibot siya usab ni Duterte nga sukad pa ni adtong 2023 nagpadayon ang iyang giingong pagpanggipit og pangharas gikan sa gobyerno. Tungod diini, wala matod pa siya mubati nga luwas ang iyang ginahan og mga anak kung magkauban sila og dako usab ang iyang kabalaka alang sa ilang kaluwasan og kayuhan. Dugang pa ni Duterte, ang iyang kabalaka dili lang para sa iyang pamilya kundi pareho usab sa gibati sa kadaghanang Pilipino nga nabalaka sa ilang kinabuhi, kabtangan, panginabuhian, kakulang sa hustong serbisyo publiko og sa nagpadayon nga korupsyon.
1: Oras sa K-Pop News FM Philippines, 19 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa Kabuntagon. Ibutsag sa US Central Command, CENTCOM, nga malampuso nilang nabungkag ang tulok oil tanker sa Iran pinaangki sa serye sa airstrike sa Middle East. Sigon sa CENTCOM, usa sa mga tanker na imutang sa Karg Island ay ikaduha sa Strait of Hormuz ug ikatulo sa Gulf of Oman. Upebalusab sa militar sa Estados Unidos nga napakyas nila ang giingong pag-atake sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC batok sa ilang aircraft carrier o guided missile destroyer. Walay katawo namatay o naangol sa pahabig sa Estados Unidos. Samtang nga nagpasidaan si Admiral Brad Cooper, commander sa CENTCOM, nga andam silang mutubag o mabaus kung atakiyon sa Iran ang mga barko sa Estados Unidos sa rehiyon.
2: Sa katapusang balita sa gawas sa nasod, gimanduan ni Russian President Vladimir Putin ang iyang mga kasundaluhan nga undangon ang pag-atake sa Ukraine sulod sa tulo ka adlaw. Misunod kini sa nakatakdang pagbisita sa Moscow sa mga representante gikan sa US. Sigon pa sa taho, unang mubisita sa Russia sila US Special Envoy Steve Witkoff ug ang umaga ni US President Donald Trump nga si Jared Kushner para mitingon ang pipila ka official sa Russia para sa nagpadayong ceasefire. Samtang human naman sa ilang pagbisita sa Moscow, mubisita naman sila sa Ukraine. Gipahayag naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na magpatuman usab sila sa paghunong sa pag-atake sa Russia hangtod usab sa tulo ka adlaw.
1: At oras may gala alas 6:21 na sa Kabuntagon. Nakalangkat na sabog laing doon ka gold medal ang taga-lungsod sa Calatrava nga si Charlie Ratcliffe sa dula nga women's purple belt adult Nogi og G-Lite featherweight division sa SGGIF World Jiu-Jitsu Championship dito sa Tokyo, Japan, September 3, 2026. Gipresentar ni Ratcliffe ang DIFTAC Negros Jiu-Jitsu Academy diin ilang coach mo ilang mama nga si Mare Aisa Ratcliffe og Tanil Apusaga. Kinumduman nga kampiyon usab siya sa 3rd Asian Youth Games kon MMA 2025 dito sa Sakhir, Bahrain, din doha usab ka gold ang iyahang gipauli sa Flips Sports International Jiu-Jitsu Open 2024. Nakalangkat usab siya og doha ka gold medal. Samtang igsoon nga si Travis Ratcliffe nakakuha usab og silver og bronze medal sa maong World Championships.
3: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, sa tinuod lang usa si Jelly De Belen sa mga artistang hindi kun wala mausab sama sa tigulang o kun wala matigulang. Dili halata kay 5 Jong ang 53 anyos nga 53 anyos na ang aktres. Tungod kay gawas sa hamis gihapon ang nawong niini, wala kay makita nga wrinkles sa nawong. Panay ang workout ug healthy living niini, gani malipayon siya isip asawa ni Ariel Rivera kauban sa ilang duha ka anak nga lalaki. Diyang gipangutana kini sa usa ka interview kung aktiba pa ba siya sa bed, dako ang bahakhak niini.
1: Ang pagkaon ay dakong faktor sa
2: pamanit
1: kausaban sa to ang panglawas. According to Aristotle, usa sa mga great great philosopher, you are what you eat. Kung unsay imong gikaon, di mao ka.
2: Kapag baboy, baboy ka.
1: Kung unsay bitaw, kung unsay imong gikaon, di mao na ang imong panglawas. Bueno, alas 6:23 na sa kabuntagon mga ka-K5. Sunod na ang Foro de los Pueblos program. Saan din madugay kaubanan sa Brian Morden o ka-K5 Pam Paranta. Sa mga taga Toboso, thank you so much. May buntag niyong tanan diyan. May buntag diyan kang Kuya SM Randy Kane. Anya, sa mga taga Marcelo, thank you so much. Buntag diha kang kagawad Richard Jutay. Ano kad mi live gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos City sa pagpanguna sa among station manager SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polineroso sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Atong kaban sa technical side kay K5 Monjay Caranza, kami ang inyong mga tigbalita karamuntaga. Ako si K5 Jong Barsales.
2: Ako Sam, si K5 Pamela Perate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Pasos ako bay. Kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
12: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
14: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, mahala ginagmay, basta kanunay.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 37.
4: Has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Ano ang init na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako niya ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Muden.
7: Huwag ako sab ang the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang the power duo.
2: Magkamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Maing buntag usab Pilipinas, San Carlos, Senyos. Maing buntag K5 Pam.
7: Maing buntag K5 Bray, kumusta?
3: Ayos ra, Monday, Monday mga ka-K5. And karon kay naanata sa gitawag na to kinang Septiembre 7 na. Tama ba ko?
7: Yes, K5 Bray.
3: Oh, okay.
7: Paspasa sa.
3: Bitaw, no? Pero ganos araman to ning sweldo taon niya.
7: Hapit naman pod.
3: Hapit naman pod.
7: Magkaguol biya, sab.
3: Oo, ha?
7: Magkaguol, sab. Sige, ragsweldo.
3: Ang iguol ka.
7: Charot.
3: Huwag ganyan, huwag ganyan. Baka hindi tayo maswelduhan yan.
7: Kanang istorya ang kores-kores ba? Hinambog ba?
3: Ay, nambog. Ahambog na yun, ay nambog din. Ang ubangan ikon, ingaw nila, ah, grabe ha. Wala pa mahurot o gasto. Sweldo na pod mga ka-K5. Ayun.
7: Ang uban pod wala pa sweldo hurot na.
3: Ang uban wala pa sweldo hantod karon. Oh. Anyways, once again September 7 na 2026. Ortega pa rin hamot na jud ang Christmas K5 pam.
7: Pero na pagkahumot K5 Bray. Basta mo tungtong na gani mga bear, mga bear. Dasi na kayo.
3: Bitaw paminawi gani, wala may kayo.

0: Okay, K-5 Pam.
1: Ay, nako. Lami
0: as a music. Ay, no?
1: Murag, ganahan ako manaygon ba?
0: Ha?
1: Ganahan ako manaygon.
0: Bitaw, no? Murag, kinag-expect na po ko kinang mga grupo sa mga bata nga makita na to diha sa Daplin sa mga dalan. Mag-ugtas na po ni ang taga DSWD. Kaya mga bata, ayawan na pong badlong, iba sa babanggaan sa mga motorsiklo.
1: Last minute yun. Kayo. Sabi, mga gagmay pa kayong bata, niya manaygon.
0: Mga ginikanan diha ha, daghan ra ba kay mga insidente nga nabanggaan sa sakyanan ang mga bata kay pag-abot o galasay sa hapon, tuan na sila dito. Oh. Nagplastar na sa mga streets. Aron lang mo kanta nga Pasko na naman o gituli ang araw. Nabiha. May ana pa no.
1: Gituli ang araw.
0: Gituli. Anyway, sige, kumusta ang lakaw sa panahon kay Five Pam karong adlawa?
1: So far, mao ra Japon.
0: Para ang Japon, lahat yun mo usaba, no? Oo.
1: Dali kay Five Bray, ang bagyong Kruva.
0: Mm-hmm.
1: Katong kaniadtong gitawag ni siya diri sa Pilipinas o bagyong Pilandok.
0: Mm-hmm.
1: Nana siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Pero padayon ni siyang gi-monitor sa pag-asa. Nahimutang ni siya karon sa 1155 kilometro
0: mm-hmm.
1: sa sidlakang amihanang sidlakan sa Northern Luzon.
0: Mm-hmm.
1: Magdala siya og hangin nga maabot sa 65 kilometro matag oras dool sa sentro og paghaguros nga maabot sa 80 kilometro matag oras og nagalihok ni siya sa sidlakan nga adunay gipaspason nga 10 kilometro matag oras. So, kuha na, hinay ra siya kay Five Brian. Pero ang kaniliging southwest monsoon kon habagat padayon nakaapekto sa Luzon ug sa tibuok Visayas. Labi na dire sa Negros Occidental kay Five Brian sa Morsha, pero wala man hisgutan dire sa San Carlos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi natin ka ng mga pag-ulan, pagpanalugdog ug pagpangilat. Karon biya kay Five Brian, dapat maampingo na nga to ang mga kanabitang nagbiyahe sa dagat sa kayang pandagat, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa muta ng mga mangingisda, ang mananagat,
0: mm-hmm.
1: kanang magbiyahe gamit ang motorbangka. Kahit tungod sa, karong panahon na kay Five Brian, tungod sa bagat, perte na pagkadagkua ang hampak sa balod.
0: Bitaw, kusuking hangin?
1: Yes, kay Five Brian. So, karon daghan na kay mga disgrasya sa dagat. Kani mga motorbangka ba nalunod? Unang natala dito ni Sakuan sa, kagahapon, Setyembre 6, usa ka babay nga namatay gyud og 7 ka crew member ang naluwas dito sa kadagatan sa Kaluya Antique kay Five Brian kay nalunod ang ilang gisakyang motorbangka.
0: Uy, nanapod.
1: So, samtang niadtong Sabado, Setyembre 5, ang kanipong motorbangka sa Kalayan Cagayan nalunod pod. Pero kaning 18 ka sakay naluwas ra man.
0: Mm-hmm.
1: Makita nato sa video nga grabing pagadagkua jug hampak sa balod.
0: Bitaw.
1: Mm-mm.
0: So, dili jud kuan basta-basta nga mo labang ang ato ang mga sakayang pandagat diha nga mga gagmay kaayo di jud ta mo salig kay usahay kalitrag mo hapak ning hangin kay Five Pam.
1: Bitaw nya naabot ta ka sa tunga-tunga.
0: Oho, hapak ang hangin unya pagkahuman sa hapak sa hangin na nay balod din na tubig ang kusog kaayo. Matumbling na imuhang kuan oy.
1: Kinang
0: imong bangka dira kay Five Pam nya gagmay ra ba na kaayo?

0: sagang K5 pump.
1: Mm-mm.
0: Pero di lang yun tamusalig kay lalong po biya na diha kung mag-capsize ang bangka K5 pump.
1: Oh. So, delikado po siya. So, dapat, kuha na lang, dubli amping na lang dyan.
0: Bitaw. Once ganit nga feeling ninyo, burag alanganin, ayaw na lang biyahe.
1: Dili na lang pugsun.
0: Oh. Pagkuan na lang, pag dili dyan mo kumpiyansa, kay anak ko, delikado dyan kayo.
1: Kaya nabi, usay kay Fabry, napakadira sa daplin, linaw ra kayo ang tubig. Pero bitaw. Pag-abot ito sa tunga-tunga, kuan na dahi, dagko na dahi ang mga balod.
0: Nantawa niyo, ipakita ni MJ diri ang kining video nga nagkuan ga rescue ng mga rescuers. Oh.
1: So, mauna kagahapon kay Fabry, naluwas na sila.
0: Imagine mo, if dili ka maluwas diya, unsan lang.
1: Maudyod.
0: Purting laluman yun. Basta tubig gani, di dyod masaligan.
1: Delikado.
0: Sige, no? So, mora na itong pahimangno sa mga igsoon na ito dinhi nga nagbiyahe everyday from Sipaway to sa San Carlos mainland mismo. Amping-amping dyod mga ka-K5. Dapat ay usa ka balita ba nga pang abligana na ito ni K5 Pump.
1: Mm-hmm.
0: Kini ba ang local government diri sa Negros Occidental before ito sa mga headlines na ito? Nagpahimang no po sila nga ato ang undangon usa kining sigig daob K5 Pump. Sigig daob tungod aning aso nga ni akaroon diri sa tuwa sa Pilipinas gikag Indonesia.
1: Samutan pa dyan, nabuto ag bulkan dito.
0: Oho, nagrabiha no?
1: Ang aso, nadungagan ang aso.
0: Oh, mauna gani, usahay, ingon sa ato ang authorities, basig na kay mga picture-picture diha K5MJ, ang hangyo lang K5MJ ha. Ikinigod yung mga balita, kinabang mga undispat nga musulod, ragkalit sa amo ang mga huna-huna.
1: Sa kwan sa Indonesia?
0: So, kinang kuan ba? Kung makaingon kining mga igsoon na to nga otoridad sa Pilipinas, murag mga correct K5 Pump. May ingon nga, pahimang no, ayaw mo sigig daob-daob sa diha, tungod aning aso gikan sa Indonesia. Unsa may connection kung mudaob ta diri? Oh, di ba?
1: Madungagan ang aso.
0: Madungagan daw kuno ang aso.
1: Ah, madungagan.
0: Oh, onya kina mga central dira, mga factories.
1: Oh, dili sila magkuan.
0: Oh, unsa may inyuhang pahimang no anak nila namoy namoy ipadala dira nga ayaw sa bug sigig paaso diha, undangan na ninyo.
1: Oh.
0: Kini usahay ang gobyerno nato ang gisaligan nila nga sigig badlong-badlong kini ra pud ang mga gagmay kayo nga manug-uling.
1: Kore kay mahadlok man pud sila mo buyag ato mga dinagko.
0: Na kining mga gagmay kayo nga kini nagdaobra sa kinang mga sagbot.
1: Yes, kabalo man sila nga walang kalaban-laban.
0: Maoray na ilahang saligan murag si at least may nabuhat pud kuno sila.
1: Ah, bitaw.
0: Oo. Pila may iambag Joanna ang nagdaob kan dirag usa ka tumpok nga kuan god?
1: Sagbot.
0: Sagbot.
1: Ito pa wala na maguna sila mo unta.
0: Ang dapat tutukan sa ato ang LGU karon dili ni mga daob-daob. Tutukin ninyo nga maundang ni ang mga minahan, mga kuwari, o uban pa nga pagguba sa ato ang kabukiran.
1: Mauna. Bunta na dapat.
0: Tutukin na ninyo kining nagdaob-daob na naguling-uling diha. Wala dyan ay dakong ambag sa kuon sa mga haze-haze karon ang ato ang na sinati diri sa Pilipinas. Wa jud na gamay kay na wa gani na 0000000000 1 million 0.1 wa gani na di ba unsa ra pay kuan ana galing kay kini sila ang sa gobyerno kadaghan dirag baladlungon like for example kung wala na ang haze kung wala ni ang aso gikang Indonesia nakit-an ba ni nila ang ani nga problema sa Pilipinas
1: wala
0: jud wala pod
1: karon po man sila naghimo anang pagbiya.
0: In short, kung sa Ilonggo pa, ano na sa Ilonggo na MJ? Tublok lawi.
1: Tublok
0: lawi. Dahil lang pagsampot niya, intra lang dahil yun, bla.
1: No? Sakay sa issue.
0: Oh, sakay sa issue. Mayuman kay burag naa sila.
1: At least
0: na ipahimang no sila. Pero sa prangkang istorya, why? Useless. Useless kayo.
1: Well, useless.
0: Kaya ilahan ang ipatungon dan ana ng mga kining mga nagdaob sa mga tubo. Oo nga, kaya ng mga...
1: Dauban, magiging tubo. Para limpiyuhan.
0: Limpiyuhan. Pero kaya ng mga nag-uling diha. Pila na may kuan, ana. Gobyerno. Sa pagkadaghan sa problema sa Pilipinas.
1: Kinapadyo, kitaan.
0: Ingon na kong gabi.
1: Pero bakit ito yung mag-ingon? Kung wala pa'y sunog sa Indonesia, wala pa nang
0: wala po na nila.
1: Wala pa sila nagabuyag.
0: Punta, with or without the sunog from Indonesia, aning asuha, kunyo na nang gisuta unta.
1: Unta no?
0: Oh. Kini mga factories na to, kini mga sakyanan na to, kining
1: kanlaing mga baho.
0: Oh, kining mga Ato ganing dire gini sa Negros Occidental.

0: Hindi mga nagka-appeal ang Negros Occidental Government sa nanimahong ethanol drisdak bayan San Carlos.
1: Oh,
0: kinsa man ang nagpaundang ato kung dili sa gigbumbahan sa media mga ka-K5?
1: Wala
0: rapod.
1: Amo na.
0: Oh.
1: Nagtuog ni kuno siya ni basura man siguro ni baho. Limpira kay bahor gyapon.
0: Daghan kay problema dinhi ta mo apil-apil aning haze. Oh, okay. Basing maganahan mo mapadala pa mo dito hinabang sa Indonesia ha.
1: Padala sa dilata.
0: Dilata dito. Ay nako, gobyerno sa Pilipinas buntag pataani mo hindi na ta nanamin.
1: Isapot na nun,
0: isapot na. Ini mga out ka mga layo kayo ba?
1: Layo kayo sa tinuon.
0: Irrelevant. Daghan kay problema sa Pilipinas, ligi ingon ako.
1: Ito, pero pag naghana, una na ng mga pagbaha.
0: Baha. Mahal ang bayranan sa kuryente.
1: Kana.
0: Kinang gitawag na to nga ning mahal na pud ang gasolina, mumahal na pud ugma. Oo. Oo, unsa daghan kayo utang sa Pilipinas.
1: Oo, pati hapit na
0: korupsyon.
1: Oo, kana.
0: O gimingaw kaniya, no?
1: Pakapinan pa dyan.
0: Problema man ka.
1: Oh, problema bito, no?
0: Bito. Oh, diba?
1: Sa lalaban.
0: La size 49. Okay, pwede na makamonitor mga ka K5 sa San Carlos or K5 San Carlos Digital 95.7 sa ato ang digital diha. Pwede po makatutok sa 95.7 sa inyong mga radyo mga ka K5. K5 Pam!
1: Yeah, syempre, madunggan po itong buntag ang mangigala sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Toboso. Syempre, sa 95.5 Marcelo Community Radio, madunggan po itong oy na.
0: Napabakaha ta dito.
1: Oh, napata.
0: Kay Burag, na ako'y mga info nga nadawat nga basta lang. Basta lang.
1: Ito na lang sutaon niya. Basta, madunggan itong buntag ay Free World's World.
0: Ay.
1: Dinera sa ta kayo. Wala po kay good kapit.
0: Sige, dire na ta. Nanadag kong balita mga ka-K5 at tutukan ato aning buntaga. Himugso, lampos, pakuno-kuno, piyansa, saka, outbreak mga ka-K5. Grabe mga balita, no? Namuha na niya.
1: Kabalo ko sa meaning ato,
0: man. Saman.
1: Basta ikaw na lang discuss dira, pero kabalo na ko.
0: Wala na, grabe.
1: Lain, basta research ito, ba?
0: Unsa man ang himugso, mga ka-K5. Yes, atong Friday pa lang, may buto naman ang balita. Ngayon na ay usa ka 17 anyos nga senior high school student.
1: Aha.
0: Dito sa Toboso, nga giingon ng anak.
1: Mm-hmm.
0: Unya ang iyahang anak, iyahang gialigar, iyahang gipatay, mga ka-K5. Gidunggab niya, unya na ay mga pulo jod kabuok nga samad, K5 Pam.
1: Kaluoy po.
0: Grabiha, no?
1: Unsa may ka-kwana na bata, ikasukul, oy?
0: Bitaw. Balok. Senior high school daw.
1: Estudyante din, ha?
0: Estudyante din ako isulti. Kompletoho na to ni Ron kay na interview sa ato ang kauban diri sa buhat K5 Pam sa K5. Ang silingan nga mao ang gisugo aning bataa nga tag-iya aning anak nga palabayon sa sako kay naay namatay nga iring. Balika na to naron ha. Unsa man ay gilampusan? Usa ka lalaki mga ka K5 nga nitibo or lumulupyo sa lungsod sa Valle Hermoso ang gipuspusan, gipulihan o lampos K5 Pam.
1: Pulipulihan.
0: Diri sa Dakbayan sa San Carlos, patay.
1: Ay,
0: patay. Musay sala atong tawhana. Ang pangutana po, nganong nag-unsa na siya dinhi. O taga dito madyot siya o gatrabaho sa dinhi.
1: Basing na siya tuyo.
0: Nasa tuyo. Sa barangay 2 ni nahitabo K5 Pam. Atong yaging gabi ilang ha. Pag ingani, uy, kadelikado. Na din na dito ani kalakaw-lakaw di ay paggabi nga. Kinang mag-walking-walking ta ba?
1: Delikado.
0: Kung tinuod din ay mag-muspos na diri. Unya, gitripingan rani or nakakita ni kontra unsay sistema ato nang hibaw on ron ang balita ha. Unsa man ni ang napay aksidente di ay. Nga usa ka 74 anyos patay sa aksidente dito sa Toboso. O sa Calatrava, K5 Pam.
1: O nag-re-accident talaga.
0: Aha. Ang driver sa multicab nga 74 anyos, gulang-gulang naman.
1: Gulang na di ay.
0: Mao'y nag-drive aning multicab, nagka-head-on collision sila or nagsalpukanay sila sa usa ka van.
1: Oh, Oy.
0: Pataya ni Lolo eh.
1: Yan
0: nasuko tong pamilya sa post sa K5. Kaya nga nung alias nang ibutang.
1: Dili, ang alias dili mao.
0: Ang alias dili mao.
1: Alias gani para sa privasiya.
0: Oh. Unya, wala lagi mamatay pag-abot sa ospital.
1: Ay, wala lagi po nagbalitok ang van. Oh. Ay, ang kuan, sakyanan.
0: Ang sakyanan. Wala po nagbalitok.
1: Wala ko ng tumbler.
0: Sayo po di. Kaya nga nung ingin mga ibalitok, nagbarog raman niya itong tatlo. Sa puning sulti, anani mo, good ma'am, kuan, nga nung nibalitok, nga wala man di ay. Taro, nasuko.
1: Nasuko, no, okay, wala nibalitok, di pabalitok mo, no.
0: Bisag si Kinsa lang naman.
1: Bitaw, ay. Mm. Bisa ako mag-drive ng motor, ya, ingin nang ibalita ni mo, dira nga, nabalitok, ya, natumbling rin, ay, suko ko, ay.
0: Oh, suko.
1: Kailahe mo balitok ang tumbling.
0: Lahi, kaayo na. Oh, di ba, nang maot, kunya, sobra ka maot, di ba, lain-lain
1: na. Lain-lain oh. Na.
0: Nang ingon nilang mga daghan kayong guwapa dire San Carlos ba, no?
1: Mm.
0: Pero kinagabaha ang guwapa sa San Carlos.
1: Yeah.
0: Grabe yan, no? Gagabaha ang guwapa sa San Carlos.
1: May na lang guwapa mo ba kaysa tubig magbaha.
0: Pero gaanaw ang laway. Ana, joke na, na ha. Mga iyan ang mga istorya ba?
1: Oo, mga iyan.
0: Kadlaw si MJ abot niya nam.
1: Taga San Carlos si MJ.
0: Sige. Nasuko kay nganong ingon mga dead on arrival sa ospital nga pag-abot dito ga istorya pa man. Bitaw. So, ala mo yung horrible report na naman. Historia pa. Wala sa maning pakuno-kuno. Nay, usa ka estudyante sa Cebu. Grabiha, mga bata ron, mga kwan na dyan ka, bright na dyan ka ayun.
1: Oh.
0: No? Nagpakuno-kuno siya, mga ka-K5, nga gikidnap siya.
1: Cebu ba to? Lipa Batangas.
0: Ah, Lipa Batangas. Ay, no, oh. Sa Lipa Batangas to?
1: Oh.
0: Oh. Nagpakuno-kuno nga gikidnap siya. Unya iyang gitawagan ang iyang pamilya aron tugson siya.
1: Napatay.
0: Og 300,000 pesos ah, nakapal. Nakapal do.
1: Nakapal do.
0: Rosakpan di ay.
1: Preso. Grabe no. Grabe no. Talaga yun tanan para anang kung sa'yo mong gusto.
0: Bitaw no.
1: Bayad sa utang.
0: Gikidnap kuno di siya yoy.
1: Allah.
0: Pero wala di ay kay para makakwarta ra. Basi kay mga ginikanan po dalok po kay dalok po kayo ba?
1: Ah,
0: no?
1: Basi. Di abis na gayon ato ba? Tigay ko ba sa utang ma? Di manghatag. Mahimo na lang si senaryo.
0: Piyansa. Si Vice President Sara Duterte nakapiyansa na. Atong Sabado, K5 Pam.
1: Oh,
0: pero sa wala pa siya nakapiyansa, manugsulod pa lang siya dito sa tawag ato? Sa korte, daghan na kayo siya mga istorya sa gawas pa lang.
1: Oh.
0: Nga usahay, burang makahuna-huna ka nga. Naunsa naman iyang huna-huna, no? Burag magdi na tayo isulti. Kaya burag last out kayo isulti na to. Pero daghan kayo ga-comment.
1: Pero sa mga kwan, oh, oh. Mga politiko dito ko ba, si, usa na si Antonio Trillanes.
0: Oh, so yun niya.
1: Siya nga, kwan ko, no? Wala na sa tamang pag-iisip.
0: Oh. Balikon na naroon, ha? Nakapiyansa ang Vice President. Unya, saka, subling so, musaka na punod ma.
1: Ata,
0: ang fuel or gas mga ka-K5 na ko. Maabot ba ng 6 pesos ay?
1: Taas kay saka, pag kunod, piso raw. Hindi, hindi ka abot piso.
0: Bitaw. Outbreak mga ka-K5, tipdas, dulan, 1,000 ang nangamatay.
1: Hala,
0: no? Sa aning tipdas dito sa Bangladesh. At ito rin usaw-usahon roon na. Pagbalik sa Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives
2: of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: May adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
6: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
5: Mm-hmm.
6: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapa jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
5: Oh,
6: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain plain D3, wala sir
5: wala,
6: GP.
5: Wala,
6: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya kininga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin. Oh. Aron malikayan ang anxiety,
5: depression.
6: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata sir GP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
5: Nindot ang D3 Bio Dr. Mil kay ang D3 content ini igo rajod. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo dok. I-research magud ninyo.
6: Sa D3 Bio ang vitamin D3 ginpakapin ranas BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga buti! D3 Bio!
5: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dr. Ramil? Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
6: ang uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
6: correct.
5: No? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Maunay nakalindot anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
5: Kana, kung nag-D3 Bio ka ha?
6: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
5: Correct.
6: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplements.
5: Gusto. So mag-D3 Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dr. Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
3: D3 Bio!
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panay. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
13: La siete siete.
14: Yes, nag-antos ba mo sa kasakit sa iyong kalawasan? Taas na ba iyong sugar? Mm-hmm. Iyong pressure sa dugo? Ug uban pang mga sakit ngayong ginahambin karon nga dugan yung ginaladala. Aha. So, dili na to antuson pa, dili na to padalaon, dili na to ug dili ato na lang solusyonan. Kay kapoy kay ray magdala-dala tag sakit matag adlaw no, murag dili ta ka focus atong trabaho kay Fibray. Mm-hmm. Magsigir tag agaray. So ato na ngat. Ato ana day ang solusyonan pero agi sa pagtumar sa Power Trio. Kani ato abitang DTX 500, Mighty C ug Death 3 Bio 100%. Matuldukan ang inyong mga sakit. So manginabuhi tang tawhay nga walay sakit kay Fibray.
13: Mhm. So ang Power Trio mga ka K5 kining Power Trio ya, kining tulo ang DTX 500, Mighty C ug ang D3 Bio. Available kini sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan San Carlos ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila dira nahimutang sa Barrick Building sa Vigustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. And of course, nana sa inyong mga barangay diha mga ka K5, no? Good morning to Madam Aiza, Secretaria dira sa Proper Punaw, kung taga Punaw ka, naa kay Madam Aiza, Secretaria. And diri dapita sa Maypili Street at bang sa old na LTO kay Tatay Ruben Ruel. Naapod sa Burgos Street, Barangay 6, aning Dakbayan kay Nanay Maria Lota Panilagaw and kay Madam Rose Marie Humampit sa Manihan, Purok Manihan, Barangay Bunga, DSB. Kay Madam Arlene Gutib dira sa May St. Vincent, Barangay 1 sa Kilid Rajod sa Santa Rita College, kay Faypam.
14: Nadiha,
13: no? Nadiha. Kay Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Napodira kay Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kay Madam Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, San Carlos City. Kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan, San Carlos City. And kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Ay. Ako ban karon na pod.
14: Yes, sir.
13: Isagit sa duha to mga igsuo diha, mga igsuo na to nga nakakuha na, nakita
14: yes.
13: Nimo.
14: Yes. Mm-hmm. Si Marcel Pirater.
13: Ah, Pirater diha.
14: Good morning both, done like and share. Salamat.
13: Thank you.
14: Tapod si Sir Richard Jutay.
13: Si Kagawad.
14: Kagawad, good mm-hmm. morning, sir. Great lang ko sa kuang tiyo diha sa Biak na Bato.
13: Mm-hmm.
14: La Castellana, gapaminag yud Alfio Kagad. Dina Jutay, subong sa inyuha.
13: Thank you, Kagawad. Kumusta nakakuan pa ta diha, Kagawad? Naka-hook up pa ba ta, diha? Hmm? Sa Marcelo. Taga Marcelo si Barangay Kagawad Jutay. Eh.
14: Uh-huh.
13: Vilma Suerto Sembrano, good morning also.
14: Thank you.
13: Sige. La City Jess na mga kikifay. Before ta mo proceed ni Vice President Sara Duterte, mga kakipipe dito karon sa Bangladesh, no? Wala taga hulga once again ha.
14: Aha.
13: Di na po di ni hulga ha, kundi gabalita ra
14: tagdi. Gabalita ra tag unsay mga nahitabo.
13: Aha. Kay kinigod ang pamalatian sa mga bata kay Five Pam nga tipdas.
14: Mm.
13: Not only nga diri sa Pilipinas.
14: Bisag asa ra.
13: Bisag unsang kolor sa imong dugo diha, pwede ka tipdason.
14: Correct.
13: Now, diri sa tuwa sa Pilipinas, ang niaging mga sinimana, ang atuang Department of Health, nagproblema sila.
14: Mm-hmm.
13: Because nga jutay ang outcome or turnout sa gitawag nga vaccination or kining pagbakuna kontra aning tipdas ug uban pa. Tungod sa kahadlok sa mga ginikanan sa ilahang nakit-an sa mga Facebook post diha or mga vlogger that according sa aning mga vlogger nga dili man pud ni sila mga doktor, dili mga nurse, dili pud ni sila kung unsa nga mga health experts kay Bam.
14: Yes.
13: Nga ang bakuna may posibilidad nga mamatay ang imuhang anak kung magpa-inject or mapag-vaccine ka. Na. So daghan kaayo ang wala nagpabakuna. And bisag ang mga mayor o uban pa nga mga public officials, gasulti na nga dapat magpabakuna.
14: Mm. Gipanawagan ag yun.
13: Gipanawagan.
14: Kaya para now, sa ilara pong kaayuhan sila mga anak.
13: Correct. Kaya di ni basta-basta ang tipdas.
14: Dili oy, makawala sa kinabuhi.
13: Pwede mamatay ang bata kifay pam.
14: Basta dili makaya sa bata.
13: Yes. Ah, karon. Unsa ang nahitabo dito sa Bangladesh? Nasod sa Bangladesh mga kikifay pam. na ay missile outbreak dito or tipdas.
14: Naapod.
13: Oh, na ay tipdas dito ron that according sa Directorate General of Health Services or gitawag nila nga DGHS, mga ka-K5, as atong June 21, 2026, karong tuiga, ni abot mga ka-K5 sa 680
14: oy, di ka na.
13: Ang nangamatay sa gisuspitsuhan nga tipdas ang symptoms. No? In short, gisuspitsuhan pa lang ha, 680. O niya, ang 93 diri kay 5 pam, confirm na jud nga namatay sa tipdas. 93. Ang pinaka-latest nga report nga migawas, according sa ilahang report dito mga ka-K5, basig ni ingon na pod mo, nanapod mo, nang hulga na pod mo. Dili ni siya hulga ha, kay tinuod ning balita ang mga ka-K5. Naa sa mga 900 na, 900 ang nangamatay na karon dito sa Bangladesh because sa gitawag nga
14: tipdas.
13: Tipdas.
14: Grabe no, 7,000.
13: Oh. Unya ang gibuhat karon sa ilang otoridad dito, gihingagaw nila og vaccine. Kining mga bata ang katong wala pa nangamatay kay 5 pam.
14: Kay mga nanay nangamatay.
13: Oh, kay mostly sa mga nangamatay sa nasulti na to, 90 plus ang confirm nga ang gikamatsyan tipdas. O niya, kini as alleged, wala makapabakuna. Wala makapabakuna. So karon ang gibuhat dito sa gobyerno sa Bangladesh, mga ka-K5, ning massive sila og vaccination, aron nga ang outbreak maputol. Oh. Aron nga dili mo
14: daghan pa.
13: Daghan ang gitawag nato nga outbreak mga ka-K5 aning tipdas. Na.
14: Grabe no.
13: Oh, imagine ni mo ha. So
14: mura mapugkuan COVID.
13: Murag COVID pud siya. Oh. So daghan kaayo ang dili mo tuo aning balita mga ka-K5.
14: Yes.
13: Oo.
14: So kung nahitabo na sa laing nasod,
13: basig ang uban mo tuo na dira.
14: Basig mo tuo na na.
13: Naagan ito ning comment sa post dira sa K5B. Ipakita ko nung 900 nga nangamatay. Ana siya, ipakita ko nung B. Oh. Ako ang tang chaton mo.
14: Oh, yeah.
13: Asa man ka kadalon ta ka dito ron.
14: Patak.
13: Para ipakita nato nimo. Kini mga tawhana nga mga filosopo ba?
14: Gani filosopo kayo ba?
13: Filosopo nga wa makaagi eskwelag filosopi.
14: Diha sa nasayop.
13: Oh. So sige, wala man jud taga kuan nila.
14: Wala man tanang hulga nila nga atoa ning gi-discuss dire atong gibalita kay para magpabakuna gid sila. Basta kay igor at naghatag og information.
13: Correct. Onya kinang sige joke ani bura gikatawaan pa nila ang balita.
14: Oh, bitaw.
13: Palayo lang dili na mahitabo sa inyong pamilya diha.
14: Basig magmahay.
13: Oh, basi magmahay in taon mo. Instead nga mo hatag kag kuan simpatiya didto sa mga nangamatay.
14: Katauan pa
13: ninyo.
14: Hindi mo na dapat.
13: Ang mga simptoma dira aning gitawag nga tipdas mga ka-K5. Of course, hilanat yun na K5 pam. Grabe nga init sa bata. O niya, mga rashes yun. No?
14: Katulkay na.
13: Mga rashes dira sa tibuok nga lawas, mang tubo-tubo ng mga ka-K5.
14: Gagmay kay na, K5 Ray.
13: Once nga may ing-ana na, ayaw ninyo ing na lang dayon nga ako ani, kinang nanay mo ingon ang ginikan
14: na. Kung na tilasan na
13: rin. Tilasan na? Tilasan?
14: Tilasan.
13: Or kining bungang balhas? O saan ang bungang balhas?
14: Sa singot. Bungang singot.
13: Bungang singot.
14: Sa experience ka sa gitipdas kung saan na bata ko.
13: Ana, di ba?
14: Pagkakatula.
13: Aha. So, okay ba na siya? nga mo anak ka, pero much better jud nga ipa-check nimo sa authorities
14: kaysa magbana-bana lang ka dira.
13: Ayaw mong pablagir-blagir diha nga burag nakasabot jud.
14: Ako ba, nagunsa ito makitan sa post, copy. Pero di po dito sa'yo. Ah, sa'yo po dito ilang nakita.
13: Ako, napungot ko itong vlogger nga laki ba nga si, kinta to, J-Boy, ano sa to?
14: O, kato?
13: Wala gani, makakuha buhok siyang ilong, galinabaw lang. Kung maka-istorya siya about bakuna, binimog, alam niya lahat.
14: Sabi to, no?
13: Ngayon raman ang nadunggan.
14: Ngayon po ito, nabasahan siguro.
13: Nabasahan. Na okay, mapo na kaya nabasa, gikan po na sa mga authorities.
14: May sa authorities, kung dili.
13: Og dili po.
14: Sa uban na po tong vlogger, nah. Gikapi na po.
13: Burag, ay, ambot lang, no? Anyways. Dito. So, mauna ron, ang nahitabo dito, may mga, basi may mga rashes dira inyong kabataan, mga ka-K5, ha?
14: Buwang singot raba pa sa nginlan po. Sa muta magbulad o ginit.
13: Ayaw, jod mog ko, ana, kinang salig dira. Kay grabe di, ni K5, pam?
14: Grabe di, no? Risgo di, sa basag, basubraan siguro.
13: Mm-hmm. Kay kung once nga maigo ang bata, aning
14: Tipdas.
13: Naani siya dahil gitawag nato ng highly or high or extremely transmission sa uban pong mga bata. Pwede siya mo transmit.
14: Pwede rin.
13: Hinoon, wala mo ingon diri ang mga eksperto nga kung nabakunahan imong bata, dili jud magtipdas.
14: Mukha dyan siya. Tipdas siya.
13: Pero, may panagang na.
14: Maayo gidayd na ibakuna.
13: Kay may bakuna naman.
14: Oh, makasagan to.
13: Makasukol-sukol. Ano ba? Anyways, so mo na mga ka-K5 ba dito sa Bangladesh karon na nadul-ana 1,000 ang nangamatay.
14: Unta dili na mo saka pa.
13: Oh, sa tipdas. Unya di na madungagan unta ni kay nag-massive naman karon ang ilang injection sa bakuna. Onya hinaot nga diri sa Pilipinas dili lang jud mahitabo ni sa tuwa. Hinoon daghan man pod kayo ang nagpabakuna jud kay 5 pam. In fact na ay residente from San Carlos City diri sa tuwa. Ning post gani siya sa siyang FB account eh. Ning ingon siya nga ako ang anak gi pabakunahan ako ni. So far wala jud nakasinati sa mga kinang mga alleged nga maingani imong bata, maayo ra jud iyang bata.
14: Usa gud humag bakuna makasinati ka kilanat.
13: Normal
14: ra man nas injection.
13: Kay kato ganing katong COVID gani nga nagpa-injecta atong vaccine.
14: Gihilantan
13: ko oy.
14: Dugay ko na ayo ato pagka.
13: Ko ang mga 3 days na ko gisinati itong nga burong init kay kong lawas.
14: Oo, grabe pagkailita bitaw.
13: Oo.
14: Happy nya napadyon imong parato kay taas king dagom.
13: Bitaw, taas king dagom na bisag gamay sa pro sakit. Pero idagong mo dako okay ra no.
14: Makakontong yung A5, Brian. Mura to siya makakuyap kung wala kay kaon, kay isog.
13: Isog siya kayo?
14: Ang bakuna.
13: Dapat mo kaon, jud ka. Kanon o sa nimo?
14: Yeah, kami dito kay kuan, mami.
13: Mukaon ka dapat.
14: Kami dito kay sayo, mami. Alas 5, kay tungkol kay mag-ilog bito sa linya. Inanaunta ang mga kuan ron, no? Ginikanan, mag-ilog ginikanan? Sila sa linya, kay para makauna sila.
13: Sige na, last year 22 mga ka-K5 transfer tag Pilipinas.
14: Sige.
13: Grabiha ang
14: Gikas
13: mga
14: Bangladesh, lupad sa Pilipinas.
13: Lupad sa Pilipinas, grabiha ang mga dramatization atong niaging Biyernes. Last year 21 mga ka-K5 tong oras karon. Unsa ang balita diri sa Pilipinas? Kaniadtong Biyernes K5 pam. Ang third division. Tama ba ko? Dito sa Quezon City. Pakikuan usab lang ako, nalimot naman yung taon ko.
14: Marisaligin ba yung 5th division?
13: Check na to ha. May pagawas o gitawag na to kinang warrant of arrest mga ka-K5 against Sara Duterte, our beloved President, Vice President sa tuang pungsod mga ka-K5, no? So ang warrant of arrest mao nang gitawag nato mga ka-K5 sa kaso nga grave threat or mao ni siya ang gikaso niya human ang giingon nga iyahang gihulga ang mag-asawa nga Ferdinand Marcos Jr. og Liza Marcos K5 Bam.
14: Pero si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
13: Ang igtagsa.
14: Oh, igtagsa no.
13: Oo. Nahitabo kining pagpanghulga kani adtong November 2024. Mm-hmm. No? November 2024. Nga kining paghulga niya katong gisulti gud niya nga kung unsay mahitabo niya. Naanay gi-contact siya nga mga tawo nga ipapatay si Presidente BBM or yes, Presidente BBM Lisa Marcos og si Martin Romualdez mga ka-K5. Now, pagkahuman ato murag naghilom-hilom ra. Pero kinangahulga mga ka-K5 part na sa ron sa gipahigayon nga impeachment trial.
14: Naana siya na himutang sa Article 2.
13: Aha. In fact, nauna na siya og discuss sa pag-abli jod sa impeachment trial kay Five Pam.
14: Mabito na natukian ang iyahang giingong pahayag.
13: Ah. So, without knowing herself, og sa iyang kampo, nga nagdagan di ay ni jod ang kaso kay Five Pam.
14: So, nagtuura to siya lang nga wala rato.
13: Mm. Karon, atong ni aging adlaw gipagawasan jud og warrant of arrest.
14: None. No?
13: So dira na siya sa Hall of Justice sa Quezon City Trial Court Branch 98 rather. Mga ka-K5. Onya ipa-serve jud dito kay Vice President Sara Duterte. Oh, dapat lang.
14: Dapat lang. Dapat lang. Dato dito sa iyang opisina.
13: Oh. So karon, kay wala man siya makit-an or basig wala pa na serve or whatsoever.
14: Mm-hmm.
13: Pagka Sabado, okay, murag hapon naman po itong ipagawas dyan. No? Or
14: hapon,
13: mga,
14: na to.
13: Hapon na to. Mga launa.
14: Launa to.
13: Ah. Pero kung gusto on dyan, pwede man dyan ito nila kung anong dakpon.
14: Pero sa wala pa itong ipagawas ang warrant of RSK 5, right? Mm-hmm. Nagsulay po ito itong duso og motion o kung nag-motion po ito yung kampo na ibasura ang maong kaso. Pero Bito. Kay wala man nakitaan mag probable cause, so wala. Padayon.
13: Okay,
14: padayon ang warrant of arrest gipagawas jud
13: pagka Sabado. Aw, si Vice President Sara Duterte na mismo ang miadto didto sa lugar aron nga makapiansa siya mga ka-K5 didto sa Quezon City Regional Trial Court. So dira pa lang sa
14: gawas.
13: O, sa gawas. Oy, Friday pa lang. Friday pa lang, gipabutangan ng mga lapit guro sobra gatos to ka mga polis o mga 50.
14: Pretty bit ang pagkadaghan na itong gipakatap.
13: Oh, gibutangan na dito sa gawas sa korte.
14: Mm-mm.
13: To secure the area and isecure po si Vice President Sara Duterte, oh, of shit. Course. Oh. Eh, Vice President, guna siya good.
14: Dili basta-basta nga tawo.
13: Ah. Wala man siya may abot. In fact, ang mga polis dito nagdala na og kita nimo na ang burag board nga naay mga anay ngalan nga PNP, Philippine National Police. Gidala na nila dito kay kung mo maabot man jud si Sara, kung unsay mahitabo, i-handcuff man jud siya or pusasan. Onya imag-shot siya.
14: Okay. Mga parte man sa proseso.
13: Proseso according nila. Kung hindi kumutuo ato. So wala man jud. So nag-atang dito ang mga katapo sa media pagkasabara ng mga media. Oy,
14: balita!
13: Balita din na, sorry.
14: Balita, paunhanay.
13: Paunhanay na, no? Pag dito ko, apil mong pugod niya, mudanok man po ko.
14: Oo, atin po ka po, para makauna dyan ka.
13: Bitaw na. So pagkasabado, mga ka-K5, dito na. Nakapiansa na si Vice President Sara Duterte og 360 pesos o 60,000.
14: Pamahaw raman nila.
13: Ah, wala na. Oy, usara.
14: Pamahaw raman pangapi.
13: Oh, usara na nila ka panihapon, pamahaw dito sa hotel, ng mga 5-star hotel.
14: Para na to. Para na to mga pigado, dako na kayo na to. Oy, pero para nila, ay, sinsilyo.
13: Ang 360,000, mga kung ato ang gastuon, guro kita yung gasto, maabot og tulok to, eh, give a pump.
14: Ayun. Magkalisod, opak na dyan.
13: So, nakapiansa.
14: Aha. Uh-huh.
13: Pagkahuman og piyansa, ay ni uli. Siyempre. Onya, pag nakapiansa ka na, bawi o naman na ang warrant of arrest.
14: Wala na to, Ikorn. Visa.
13: Wala na visa to.
14: Nakabayad naman ka.
13: Mot of academic na siya o siya tawag ana.
14: Pareko na makabad kay gutang, i-erase sa listahan.
13: I-erase na.
14: Erase na to.
13: So, soul high na ron si K5, si Vice President Sara Duterte. No? Wala na siya problema, wala na yung
14: muna kot niya. Pero magkasi natin, iyapon siya kahadlok.
13: Siyempre, kay bisag ang iyang warrant of arrest, giwala na kay nakapiansa siya. Pero nagpadayon na ang kaso kay 5 Pam.
14: No.
13: Sige na sa Gyapon, hantod nga ang hearing, naagyapon na siya, hiringon mani. Kung mag-plead guilty or not guilty ba siya? Daghan siyang yatubang ron, aside from impeachment trial, nga pwede siya dito i-impeach if just in case man dyan. Naapa siya'y kaso dyan, nga pwede siya mapriso kay 5 Pam.
14: Dugli na yung kabungkat siya yung gadala ron.
13: Oh,
14: grabe mag-dugli na. Nadugamin yung problema na.
13: Okay. So nakapiansa siya. At ang paminawon mga ka-K5, pag-abot ni Vice President Sara Duterte dito mismo sa korte.
14: Korte.
13: Kay sa gawas pa lang, makitaan man jod sa iyang nawong, nga burag...
14: Hadlok.
13: Wala man siya mahadlok jod.
14: Guol.
13: Guol. Yeah, that's the right term. Guol.
14: Naguol.
13: Si Vice President Sara Duterte.
14: Hindi siya, may di mag-guol ang nakipipa.
13: Guol. Oy, mag-guol ka. Ibisag Vice President ka pa. Kidi man ka makaikyas aning... Warrant of arrest kay 5 Pam.
14: Lagsong dyan ka.
13: Lantawa na si Senador Bato de la Rosa.
14: Oo, na to'y lead ang NBI.
13: Kung asa siya. Hindi po kumutuwa na.
14: Ay. Gibas. Gibas kaya ito matibag. Basta mudagan ko ng presidente. Sige.
13: Basta lang.
14: Basta.
13: Kita ni mo si Bato. Kaya na siya alleged.
14: Wala na dyan ko kitang Bato. Itago man.
13: Why na? Wala na. Bato dyan. Tinuog Bato dyan.
14: Bato ginawa. Ginakitig yun.
13: Basi niya takan ginin ako basi nasa gawas dagay kay bato diha.
14: Basi niya mo gyud siya literal nga bato.
13: Oh, di ba? Nagtransform na.
14: Oo.
13: Transformation. So, mao na nga si Sara mismo nagpakita dayon. Piensa buli.
14: Ya na mo yung kampo nga kwan. Wala may plano si Vice President Sara Duterte nga muikyas.
13: Siyempre,
14: kaya ang sa saktong proseso.
13: Kaya ang kaso manggod, piensa buli.
14: Mao dyan.
13: Pwede ka kapiansa.
14: Gawas kung dili, siguro ka pwede makapiansa.
13: Na.
14: Dito, inahina yung kaglupad.
13: No bail recommended, K5 Pam.
14: Na, kana.
13: Pag-iana, walay piansa.
14: Asa ka pakita?
13: Asa ko si Sara Manago ron.
14: Bisag ako naman.
13: Oh, sige. Ipadungog na to si Vice President Sara Duterte dong. Sar?
14: Pasok?
13: Pasok. Okay, nagtawa mo dala sa live na ito magkaka K5 ba?
15: Hinaras nila yung lugar kung nasaan yung nanay ko at saan yung anak ko.
16: Kamay po ah, kamay.
13: Ginharas daw ang mama niya o ang iyang bangon.
15: Saan ako papunta? Mag-bail ako. Hindi titigil yung harassment. Hindi ako mag-bail. Pupunta ako sa pulis. Wala akong tiwala sa pulis. Wala akong tiwala sa korte.
13: Grabing statement niya, no?
15: I do not feel safe at all. Sinong sasagot kapag namatay ako ngayon ang gabi? Sinong mananagot?
13: Kinsa mangupatay ni Mugot?
15: Sinong mananagot?
13: Patpupatsyo man yung kadugay na.
15: Siyempre, maghuhugas kamay lang yung polis. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko.
13: Ha?
14: Giharas?
13: Giharas daw si mama niya o ang iyahang isuon. So, naluoy ba ta ni Vice President Sara Duterte, no?
14: Bito, no?
13: Kay,
14: so,
13: kinibang,
14: naka, nakasinati, tungod ato kay Fibray, nakasinati yun siya kahadlok kay, para sa kaluwasan siyang pamilya o sa iya, ha?
13: Pero pangutana kinsa may muharas. Kaya kung harason naman lang yun mo, anong paabuton pa man nga naiwarant of arrest?
14: Ito.
13: Kung harason nga, ito pa.
14: Kani adto pa sa wala pa'y warrant.
13: Oh, sa wala pa'y warrant kung harason man lang yun, unsay plano, di ba, ana?
14: Bitaw po.
13: Oh. So, mauto yung statement. Ang grabe itong statement niya kay medyo last ocho, no?
14: Kung,
13: pero iya po na. Kinang makaingon nga, wala na ko'y salig aning mga pulis. Wala na ko'y salig aning korte. That's a possibly, kifay Pam, you are a vice president. You should be a model nga makasulti nga dapat
14: kasaligan
13: korte
14: sila.
13: Is korte.
14: Korte. Oh, bitaw.
13: Oh. Dapat ikaw makasulti, anak, kay ang korte, maunay ang hatag o ingon na to kinang mga hustisya sa nangita o hustisya. Tama. Oh, karon mismo the vice president mauni sulti nga wala na siya salig sa korte. So ang mga tao, ana,
14: mutuo pod.
13: Mas syempre vice president biya ka ay.
14: Ang nagingon.
13: Na. Mutuo ganing uban anang vlogger nga way ligo gani o nga bakuna makapatay.
14: Kana pa siguro ang vice president.
13: Vice president siya.
14: Te.
13: Ana. Dito yung mga vlogger usahay gani matuuhan sa tao daghan ang wala ni pa bakuna kay kuno makapatay ang bakuna. Vlogger nga way ligo na ha.
14: Wala po ni kwan iniskwilahan
13: wala,
14: sa
13: wala iniskwilag tarong wala man taga put down anang mga vlogger nga
14: iana na, wala iniskwilahan para sa doktor.
13: Oh.
14: Ano ba?
13: Ah, tarong pud kay itong vlogira nga sige bira ni Mayor Rene Gustilio diri gabura gula man to ka grade 1 jud. Prangka bisa makabati pa sa nako ron at bang sa nako diri oh. Taga asa siya? Oh, makapungot man guni mga vlogger nga naman. Makaguba sila sa gobyerno nga dili sa tamang panahon.
14: Right. Makaguba sa pagsalig, makapasalaag sa mga pagtuo.
13: Oh, bisag madunggan pa ko niya ron. I-vlog niya ko diha, sugot ra kay ko, masikat ko. Pero amping pa kung makabalos nimo kay kinang imuhang personality, ako ganang dunot-dunoton. Masige.
14: Diyan siya nagkakamali.
13: Oh, ano ba?
14: Bitaw.
13: Nagtawa na, gi-bash mayo ang mayor sa San Carlos nga.
14: Tumuda to niya.
13: Maluoy po ta sa mayor, taga-diribya ta ay.
14: Oh, siya naman eh.
13: Na ako no'y paltak. Oh, papatak di ay. Maari papatak.
14: Palpak.
13: Paltak ba?
14: Papatak na naman ang abo.
13: Aha. So anyways, nakapiansa si Vice President Sara Duterte.
14: Mm.
13: And, maunaligi ang mga statement niya nga nakahatag o gamay nga paghuna-huna sa mga tao kung kinsa ang ilahang sundon karon.
14: Correct.
13: Ang korte ba? Or ayang gisulti nga di na masaligan ang korte?
14: Kung wala tayo korte, asa na lang man di ay?
13: Oh, hantod ang mga pulis.
14: Oh.
13: Na? Hantod ang mga pulis. Luoy ko niya. Luoy ko ni Vice President Sara Duterte.
14: Makita mo ganito siya now nga
13: na.
14: Masulubon dyan siya.
13: Masinulubon, oy. Kikinabang wala kag-expect nga nagpadagan ka og Vice President sa aning ato ang nasod.
14: Mm-hmm.
13: For the purpose nga po public service unta ka.
14: Oh. Pero maon din ay gidangatan.
13: Maon din gidangatan sa iyang personalidad, sa iyang kinabuhi karon.
14: Ay,
13: is to face all consequences.
14: Yes.
13: Galing kinapod nga mga konsekwensya kay Five Pam. Siya man po'y nagama, ana. Good. Diba? I'm sorry, no? I'm sorry. Ako nga yung patawag sa mga taga-DDS diha. Oo. O naminaw po taga-BBM diha, bahala po mo. Oo. Wala ko'y labot kung kinsa na inyo ang gikuan
14: diha. Basta ikaw, gulingon na mga opinion.
13: Oo. Kaya siya man po'y nagama, ana yung mga consequences, good. Kidili man gud siya nindot jud nga imong ang naon ang presidente kay Five Pam. If you could remember ang usa ka maestro, murag nasulti na nako diri pero basig nalimot
14: na uban.
13: Nay usa ka maestro nga iyahang giingon muhatag siyag 50 million pesos sa makapatay ni former President Rodrigo Duterte. Onse gibuhat sa NBI or sa IDJ ba to? Gipangita siya dayon. Giposasan dayon without any warrant of arrest kay Five Pam.
14: Wala mo gula, hulga na ba na?
13: Oh, syempre hulga.
14: Kinabuhi na gula diya, nakataya.
13: Presidente na.
14: Presidente.
13: Dili na basta-basta nga imo hulgaon kay Five Pam.
14: No.
13: Karon gani nga kining according nila hulga ni Sara dito ni Marcos sa asawa o iyang igtagsa.
14: Mm-mm.
13: Milabay jud sa gitawag nimo kinang imong one ba?
14: Inang, due process.
13: Due process. Ayun. Di ko gusto mo sulti, gusto ko imo kay imo mo nang liniyagon. No? Di man ko mga ngagaw nga dili ko agi ko
14: pa. Ayun.
13: Basta may tag-iyan na.
14: Oh, sakto.
13: Dira na ka.
14: Diyan ka lang.
13: Bisag ka gusto ka na ko, kay may tag-iyan na ka. Hanggang tingin ka na lang, ano?
14: Due process.
13: Due process, kumbaga.
14: Kwan siya ka ba? Pasunod yun kayo ba? Ang proseso ba, no?
13: Ah, na ako isa ka video diha. Mga ka-K5 nga, ipakita Godra MJ nga ang maestro gidakop sa CIDG or NBI. I forgot because sa pila na katuig milabay. Nga dira mismo sa sulod sa sakyanan, siya'y ginahulga pod sa mga otoridad.
14: Ang ito, maestro?
13: Ang maestro.
14: Na, te.
13: Oh, nagluhod-luhod ang maestro na ngayong patawad, oy. Oh, Mr. President, I am sorry. It's not my intention. It's only a joke. Ano ba?
14: Madala nag-joke.
13: Oh, joke-joke ra, pero dili pwede.
14: Hindi na pwede. Kaya patay na ko na hihigutan. Patay.
13: Ang hihigutan ni Presidente, padyod
14: na. Naras kilid-kilid, di ba?
13: Oh. Bisag
14: gisikin sa... Asato pa, huwag naras kilid-kilid, pwede ra di.
13: Ah. Burag balita siya, pero si ipakita lang dito sa portion kay PMJ.
14: Aha.
13: Oo, okay. Kinang... para makita na to, makita na to ang mga kuan. Tawag na to kinang
14: tigpaminaw,
13: makita nila.
14: Oh, viewers, oh.
13: Kung unsa ang gitawag nato nga nahitabo atong ni aging administrasyon.
14: Yes.
13: Mga ka-K5. Na.
14: Unsa so, siguro ang kalagot niya?
13: Ha?
14: Unsa lang giro yan tumong?
13: Sa maestro?
14: Oo. Oh.
13: Ah, kuan ra god katong may mga na istorya po si Duterte nga dili siya guro sang ayon sa niniya.
14: Ay, na, maoday.
13: So, abi nilag si Duterte muhilom ra.
14: Mm-mm. Oh, muhilom nga di man to basta-basta ang
13: oy.
14: Sus, patay ra guna.
13: Patay guna gong isulti. Anyway, sige.
14: Duro, eh.
13: While waiting ta mga ka K5, gina-check sa ingon diri ni Sir Boy Nofable. Ingon niya diri, oh. Ang plano god unta ato kay dili mo personal og bayad sa iyang piyansa. Kay abogado lang unta niya ang mobayad pero kay ang balaod kinahanglan man ang akusado gyud ang personal mobayad pero lagi si daghan kaayog drama. Katong naa didto nga mga tawo majority ato nila mga security ni VP. Oh, ang iyang security god ana god perting daghana dul anak pila na 200 300.
14: Perting daghana.
13: Daghana oy.
14: Dili mo ka basta-basta nga tawo god.
13: Yeah, sa foro. Burang hindi mo siya makita na yon, pero inang kuana siya, MJ. Inang pakikuha
14: na doon. Bata po mo rin maestro, ano? 25 anos pa?
13: Oh, sige na kay pangalan dira. Yung pangalan, ana.
14: Grabe pangalan na rin.
13: Grabe hato na hitabo, mga ka-K5.
14: Ronel, si Ronel.
13: Ronel, Burang na i-vlogger nga nag-istorya dira, mga ka-K5, Sir MJ. Sige, sinya sila kung okay na ha. And according pa ni Sir Bonifable again, ang pag-aristo ni Tatay Diggs sa ICC giingon nga nung foreign court ang nag-aristo. Nga naman tayo local court nga masaligan onya sa pag-aristo na ni VP ingon na pod nga wala siya salig sa local court o mga pulis. Ibalik ni Sir Boy. Mama po ni ang gibato ato ni Agi kay Senador Bato de la Rosa. Diba, giingon si Bato nga... Baka dalhin ako doon sa ICC. Meron man tayong local court dito ah.
14: Yes, mo na yung gingon.
13: Oh, sige, padunggan sa nato, sumpahin nato na ron.
14: Moto nanago.
13: Nanago siya. Mm.
14: Sige, sige.
16: So, would you like to apologize to the president and the people? Huh? So you're asking an apology?
17: Nung yung teacher nung panahon ni Duterte nag-ganyan ng kapulisan.
13: Okay.
17: Will you apologize?
13: Sige, enough, MJ. Pakita lang, MJ. Okay na to. Maura tong porusyon ang need na ko. Nga giingnan sa mga authorities nga you would like to ask a apology to our president? Oh. Brog, ano ba?
14: Hilak man di ay.
13: Hilak, oy.
14: May basta-basta ng tao imo giingnan ni Nana.
13: Presidente. That's why nga dili yun na basta-basta mo hulga. Bisag dili pa presidente kay Fem Pam. Ultimo nga pareho na ito nga tao, dapat respetuho na ito na.
14: Correct.
13: Dili pwede nga magpagusto ra ka dira, manghulga ra ka.
14: Kay ultimo.
13: Okay, ultimo. Ana.
14: Nagmaunhan ka dira.
13: na bawa na din ang
14: Goodbye, Delikado. Philippines.
13: Now, according pa din ni Kuan, according pa din mga kaki-five ni Diwata Overload, na kinsa man kuno mutuo sa balaod karon ang suspect sa flood control gipangbuhian si Revilla og bunuan unya ang gaimbestigar hinuon sa flood control scam mao'y gipreso. Mao ni bag-ong balaod sa Pilipinas. Klaro ana nga ang gipanggukod ni Remulla ang mga miyembro sa minority senador lang basta dili kaalyado buhat-buhatan kag kaso pero katong nibaliktad na parihas nilang cheese and jewel tan-awa na hilaw og balik ilang kaso unya hinog na kuno ni ingon mismo si Remulla. Salamat kayo Sir Diwata Overload. Yaha po na, no? So I mean si Sir Diwata Overload wala na po siya tuo sa korte.
14: Kay
13: sa kong pagsabot.
14: Bitaw. Uh-huh. Ang gisgutan ni si Bunuan kay si Bunuan magud gitangtang ni siya sa kasong graft og plunder.
13: Okay, duwa man ta sa ni Estrada.
14: Oo.
13: Oo. Unya si Estrada gibilin.
14: Mo na gipasabot.
13: Pero diri tatutok usa sa kay Sara.
14: Aha.
13: Ang kay Sara mangod na may ebidensya god.

0: Because natag Pilipinas.
1: And antos the reality.
0: Antos the reality. What we can do is, di ta mo appeal kung murag lisod para nato kung anak.
1: Okay, para maginabuhi ta nga malinawon.
0: Malinawon. Oh, lantawon ko na mga igsuon nato dire mga kargador.
1: Oh.
0: Makakarga lang sila tagpulo kasako sa usok adlaw, makasapi na sila 500 pesos more or less.
1: Lipay na kana
0: sila. Lipay na kay pag uli og balay way kontra.
1: Mm. Makatagay-tagay pa
0: dito. Makatagay-tagay pag whiskey.
1: Na. Tawag kay ginabuhi bisan tigad inana lang.
0: Oh.
1: Atong paginabuhi.
0: So mauli gina, basta gani kay ang hitabo ug karon sa Pilipinas, politika na ni.
1: Politika na bitaw ang mga away karon.
0: Politika na ni. Wala na ni maingon nato nga kinang sa tinud anay. Pero may makita man jud tanga nay mga kasayupan jud like Sara.
1: Napo jud sayo.
0: Buang na jud ka nga tagpaminaw or ako or ikaw. Nga moingon ka nga dili tinuod kay naaman nakita man nato sa Facebook diha.
1: Bidensya.
0: Kay kung ako atuwa pa nang depensahan ron kitang duha diri murag mga buangit na tagi 5 pam. Wala na tang tarong kay karon moingon ta diri nga wala man to ay kay Sara kun ko andra man to iha. Klaro kaayo eh.
1: Kita man good.
0: Oh, that's why nga kung unsa diha ang tinuod nga nakita na to or unsa diha mao jud na siya.
1: Okay, tinuod.
0: Na. So, mga ka-K5, ang kaso is grave threat. Onya ang grave threat mga ka-K5 mao na piansable. Pwede makapiansa ang usa ka tawo. So, mapriso mang yun siya kung mag-guilty siya, K5 Pam.
1: Di ba, padayon man ang hearing.
0: O, padayon na. Dili lang siya dakpon kay nakapiansa siya. Kumbaga, nag-deposit siya dito. If just in case man yun, Kipay Pam, nga ang korte mo ingon nga not guilty. Later on in the future, ha? Mo ingon ang korte nga Sara Duterte, People of the Philippines versus Sara Duterte. Case number blah, blah, blah. Grave threat of revised code or revised code, blah, blah, blah. Ani-ana? Sara Duterte is not guilty. Oh, example na, oh, dili siya guilty. Absuelto siya, according sa Judge Abe. Kanang 360,000 pesos niya gipian sa Kifay Pam, ibalik na niya Kifay Pam. Na.
1: Eh, nasa savings.
0: Oh, na, burad nag-deposit sa bangko.
1: Nag-deposit na siya, no?
0: Now, kung ingani, unsay penalty aning grave threat Kifay Pam? No? Naadrin mo ingon, naadrin na ingon nga, kinang aristo mayor, no? Aristo mayor imprisonment raging usa ka bulan ug usa ka adlaw hantod unom ka bulan pwede sa mapriso.
1: Dili kay kadugay di.
0: Ah. So napo diri nga po mubayad siya, aside from that, mubayad siya og 100,000 pesos as amended Republic Act number 10951 K5 Pam. So gamay raman dahi, unong kabulan.
1: Di kaabot o si
0: katulog. Pero last out kayo mapriso ka K5 Pam. Oy.
1: Yeah, Vice President Bia.
0: Vice President Bia ka. No? Ing ana. Now, anyways, kina ato rin ang nakitaan din sa pag-research na to via sa mga, ilan na to ang mga abogado, on daw di explain, ani, mga ka-K5. So, may man po nga si Inday Sara Duterte na kapiansa siya. Ipadungog na ko ninyo, namo ninyo, ang statement ni Inday Sara Duterte about Pilipinas. Kamo na bahala mo husgaan niya. Parikoy.
2: Wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi ayaw nila tayo tigilan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Maling, maling, mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay.

0: saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan.
1: Okay, so mauna mga ka-K5, according ni Sarah, wala tayong kasalanan.
2: Mm.
1: Oh, ano sa patong uban nito?
2: Nahirapan.
1: Giapas yun tanila. Dili maguro sa ing anak kay usbo na tong istorya K5 Pam. Ang kinaklaruhay lang yun ba? Na ay ganing ebidensya. And that evidence, mao gani ni kining gitawag nato nga mga videos. Di pa nato na
2: good. Mao mo gani pinakaligon nga ebidensya ka ng mga video yun.
1: Unsa pa may ikwa nato? Unsa pa may i-deny good anak kay Clarix naman kaayo? Kini ganing impeachment trial katong article 2 nga mao ni ang grave threat or hulga. Katong mga ingaato gani is formality na lang sa paglantaw nako kay klaro na magyukaingan ng hulga siya. Oh. To make the due process nga ma-process ra jud, iagi jud sag proseso nga niagi siyag mga interpolation, gi-question, there's a ano kinagitawag nato nga mga resources or mga testigo,
2: presenter sa mga tanang ebidensya.
1: Pero kung imo gong lantawon jud, may hulga jud nga natabo kay Five Pam. Ana jud, may naa jud no?
2: Kay ang video good, mao naman jud toy number one jud nga makapamatuon.
1: Ah. Onya ingon gani ni Senador Bongo. Gi-question ni niya ang warrant of arrest. Nga nung pagawas sa karong panahon nga ongoing ang impeachment trial. O niya, nakuha na po na. Naingo na to nga kinang na-appeal na dito.
2: Dito bita na natuki.
1: Oh.
2: Sa impeachment.
1: Pero, yes. O niya, according po niya, gisumpayan po niya sa tumoy. Siya pero wala kong gakuan sa korte ha. Pag-amping dira bongo.
2: Basing ikaw
1: na po dason ani.
2: Sinsirudan daw, isyuhan na po yung warrant.
1: Ikaroon na ba nga administrasyon once nga mo kontra-kontra kanila, aw.
2: Wala, piti.
1: Tiwa, Diyos, tiwas dyan ka.
2: Purong prisuhan.
1: Mga kanina, tsak, dapat, kining kayo diwata overload, may mga point niya ha. Nga nung giapas man si ani, giapas yung ana, katong sila ni Chis Escudero, Joel Villanueva, nga nasulti na dyan ang alan sa flood control, nga nung wala man naghihilabtan, nga na,
2: Bito.
1: That's why nga politika gani.
2: Politika na ilang away ron.
1: O niya, kining gibuhat ka ron sa administrasyon, kung ato asang pasangin lang na ito ni sila, gibuhat man po niya atong ni aging administrasyon.
2: Hmm, kani anto.
1: Basig na limot mo nga si sina former Senador Laila De Lima gipriso nga walay sala.
2: So mo ni gin nga bisag kinsa pang administrasyon kung politika na iawayan dira.
1: Expect na nimo na.
2: Expect ni gyud.
1: That's why nga kung ikaw taga DDS moingon ka nga giapas ra jud sa administrasyon ang mga kontra kay identified sila nga DDS sila ing ani ing ana. Dili ta mangin ipokrito. Dili ta dapat mga hypocrite. No? Ngano man? Atong iaging administrasyon ni Duterte gibuhat man po na niya.
2: Naaman po.
1: Oh,
2: may tagkaroon lang.
1: Naaga na yung mga namatay nga mga alleged nga mga drug users and drug personalities uban mga politicians gipamatay because dili kagrupo ni Duterte as alleged. Pero na ay wala gihilabtan nga identified nga grupo. Amigo sila. That's why nga dili ta kung ikaw mga taga DDS diha, dili ta bangin ipokrito that you don't know kung unsay nahitabo ato ni aging administration unya ingno na to karon kay ingani ang administration ni Marcos.
2: So pareha lang man po di ay.
1: Pareho ra. Mao mo nahitabo ato Aquino time.
2: Walang pinagkakaiba.
1: Gloria Aki, Gloria Macapagal time. Mm. Ang wala na jud guro makabuhat-buhat ani mao to si former president Erap Estrada. Kay Burag si Irap Estrada, dili anak ka alam. Sobra na ito sa katuig paglingkod ning ambak tos kangkungan, ning layas. Wala kahuman sa iyang termino. Gipalaya sa mga tao, no? So,
2: grabe.
1: Tinod, Burag 2000. 2000 na siya, burag more than one year, two years na siya, naglingkod as a president.
2: Kaluoy.
1: Ning ambax kang kunga, no, kay people power siya. Oh, wa kahuman. Nalipay kayo to si...
2: Nabitin.
1: Nabitin, lipay kayo to si Gloria Macapagal Arroyo.
2: Okay, siya yun.
1: Siya yung vice president.
2: Vice president.
1: Automatic presidente na yun siya.
2: Kaya wala naman, iambak naman.
1: Oh, o niya, pagkahuman nga eleksyon na, oh, padagan siya usab. Daog sa Gyapon.
2: Si Arroyo.
1: Si Arroyo. So, taas kayo yung termino. Porte. Pagkahuman niya og presidente, gikasuhan siya ang korupsyon.
2: Uy, hala.
1: Mauna to nga, gibutangan niya yung liog og laki-laki.
2: Napre di corruption di ay?
1: Ay, naunsa man ka nga. Bisag purok president gani, kawatan pa ganing tulo ka buok sardinas.
2: imbis ang sardinas, lima ka buok kuwag tulo.
1: O kuwag tulo, duwa na lang maabot dito sa balay. Ang corruption bisag asa ki 5 pounds.
2: Magagmay or madagko bang mga official.
1: Pagkuan, human sa termino ni kuan, ni Gloria, gikasuhan oy. Nag-hospital arrest na siya. O niya, naay tukod iyang liog kay nangniwang, nag-anak na siya, o.
2: Liog, dili na ka-anak.
1: O, kita ni mo tong usa kanasod nga burag sa Nigeria ba to? O sa Dapita to? Kinabang na-spring ang ilang liog? Na-spring, aron kay ang pinakagwapa kuno nga mga bayi nila dito, dapat ang liog taas. Butangan na bata, pasla may spring na, di ba? I-shirts ba, nadira. Burag, naging anak si Kwan? Naging anak si Gloria? Karon, kay pagkahuman sa iyang... kaso-kaso niya, giingon nga not guilty siya. Oh, nintindog na yun, gikan sa wheelchair, niya gikuha na tong bangil siyang liog. Magsala mga ka.
2: Akte ka na ito.
1: Abde kayo. Anak ka mga butigon, kabakakon, kawatan, way ayo, anak ang gobyerno kay Pam.
2: Ano, ginaguha ito, ginadilatanan.
1: Ausus, unsa pa, kwarta-kwarta good.
2: Ito lang iilad, ane.
1: Ano pa, lugay na. Kwarta ngayon pa. Mo lang nalaman, naunsa ako?
3: Yes. Ngayon mo lang nalaman?
2: Yes, tatali.
1: Ana ang politiko na to?
2: Na.
1: Ha? Bakakon, wala huya, kawatan.
2: Pila na, tulo.
1: Animal. Mga animal.
2: Tana mga saad.
1: Tingnan ni Sir Boy no Fab Lidri, oh. Tingali, sir, gatuog yun ni si VP nga og iyahang mga bright nga abogado nga immune pod siya sa mga criminal liability. Kay lagi impeachable official ni siya. Pero according sa constitution, ang solo ragyod nga may criminal immunity during term president. Yes, correct na. Oh, ang presidente ragyod nga naay immunity kung galingkod siya. Oh, pagkahuman wala na kay immune diha. Pwede nakakasuhan anytime, kita mo si Duterte gadalagdahig. Oh. Siyempre wala na kay immunity kay di naman ka presidente. Ana. So, ang iyang mga abogado dito, wala ka buha, wala ka kwanoy.
2: Wala ka pugong.
1: So, kung akong Inday Sara Duterte, atubangon niya na, dapat iyang ipakita sa publiko nga mudaog siya sa aning kasuha. Kaya daghan na ba kayo nagpalangga ka Inday Sara Duterte?
2: Pwede ba kadaghana?
1: Daghana. 32 million ang ningbuto. Pero ang ning adto dito, aron nga dipinsahan siya, pulo kabok.
2: Maya ko. Oh.
1: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
4: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pamali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
8: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Uh-huh. Mudaghan pud ang mga free radicals.
7: Ay!
8: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
7: Maudyo.
8: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
7: Mm. Usa sa pinaka common nga problema sa atay Dok Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver. Mm. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
8: Mm. At pasabot ana Sir JP gipalibutan nagtambok ang imong atay. Mm. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay pero mm. kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
7: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
8: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP.
7: Oh.
8: Inom siya DTX 500
7: 2
8: to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
4: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Mm, ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay.
7: Atong atay.
8: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Mm-hmm. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy.
7: Oh.
8: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay.
7: Ay,
8: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
7: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
8: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
7: Oho.
8: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
7: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy saying may panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
10: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako si nga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makabalatia.